Morning everyone, happy Sunday po ang gabos. It's good to be back here po mga tugang. Medyo haloy po kitang din nakapag-programa. Pero po kang kasusaro, kay kaiba po nindo si board member Attorney Sheena. So good morning sa satuyag na aga po. Today is May 9, 26. Grabe po ano, time flies by so fast. At sabi yun, makaskason po ang oras. Parang kailan lang, no? Actually po kung iisipon, nahihiling ko nga ni po ang mga memories ko po sa ano, Facebook. Kung ikaw po ka mo Facebook, Urual daw may feature book na pick upod na memories. So pag clinic po, nagluwas sa mga kang kasusarong taon, kang last year, kang mga nakaaging taon, ano sa mga pinurose, ano sa mga activities mo sa Facebook. So araw po kayo ni, kang last year, is election time, no? So, nahiling ko po sa mga memories. Araw po kayo ni is, ano na, patapos na po ang karampanyahan last year. Or, I think tapos na. Tapos na po sa karampanyahan. Then, mapirilian na. So, kung iisip po, masarong taon na po kami sa Indong Lingkod Bayan. So, grabe po. Ano, sumuya ko lang po batio ng mga sa tuyang mga paradango. Ganyan. Ayan. Mag-tune in na po kamo yan. Kay Romnick Belaos, good morning. Ayan. Alatunta lang po, may pig-ayos lang po ang sa tuyang kaiba din si Sir Loinx. Iyan, yun. Good morning po kay Romnick Belaos, kay Cheryl Flores. Good morning kay Cogs Canyon, ang sa kuyang Primuhon Primes. Good morning po as in sa mga pag-iniba mo po sa imong pamilya. Siring man po kay Ma'am Rachel Dabinalia. Maray na aga po, watching po digi sa Caloocan. Grabe po, grabe nung nakaabot kita sa Caloocan. Salamat po. Kay Rose Bunao, blessed morning po Sir Yob. Welcome back po Consi, long time no

Year, sir, batiun ko po konsi ang mga taga Santo Cristo, Porok 5. Salamat po, sir, and God bless always. Shout out po sa Barangay Santo Cristo and Ma'am Rose. Good morning po, good morning. Iyan. So, good morning po sa Gabos, sa TV. Good morning po. It is led by Mayor Jojo. Kaiba niya po si Vice Mayor Ami. Good morning po sa Indo, sa mga nagfiesta po kang kasusaro. Good morning man po sa munisipyo ni Malinaw, led by Mayor Shi and Vice Mayor Abe. Sa pag-iriba po sa konseho, sa mga taga Malinaw, maray na aga po. Today is May 9, 2026. Maray na aga man po sa Banwaan ni Manilipot, led by Mayor Senon, as in Vice Mayor Bolaños. So, maray na aga po, maray na aga Malilipot, as in siring man po sa munisipyo nin Bakakay, led by Mayor Mayor Kuya, ang gwapo pong Mayor kang Bakakay. Yan, si Mayor Nuki. As in si Vice Mayor Bob Arjona. So yan, maray na aga po. Maray na aga. As in siring man po sa Banwaan in Santo Domingo, led by Mayor Bong. As in Vice Mayor Aguas. As in syempre, di po pwede malingawan ang syudad din Pagkamuot. Ayan. So sa Tabaco City, maray na aga po. Syudad din Pagkamuot. Ayan. Led by Mayor Ray, as in led by Vice Mayor at Glenda. Ayan. So maray na aga po. Medyo tigrumdum ko so pangara ni Mayor Nuki. So Mayor Nuki pa si Shana po, ha. Basta maray na aga po sa Bakakay. Siring Mandabe sa mga nagparadangog ta, si Tommy Cruz, si Carvey Ann. Hi sir, shout out sa mga taga Suwa Malinaw watching from Pampanga. Wow, grabe, nakaabot kita sa Pampanga, no? So, kay Jean Abrera Christian, good morning po kung si Yob. Advance Happy Fiesta Barangay Fatima. Yes, advance Happy Fiesta Barangay Fatima. As in kang kasusaro, kasuudma, fiesta po kang barangay Visita San Miguel Island. Yan, so maray na aga po, maray na aga. Happy Fiesta, Barangay San Visita. Of course, kay Ma'am Catherine Galan, shout out po kami, digdi sa Puro 4, Mountain View, na Nagatiwi, especially po sa Clerigo and Galan family. Yes po, shout out po sa Clerigo and Galan family. Thanks and more power to your program. God bless you always. Thank you so much po. Thank you po sa mga sasluyang paradangog, sa padagos pong pagdangog sa Muya Digi sa Lingkod Bayan. Updates, kaiba po si board member Attorney Sheena Onrubia and Councilor Tabaco City Councilor Arnold Yob Onrubia. Aram po nindo mga tugang, May 8, kasuod ma, is a special day dahil it's the 79th founding anniversary po kang Philippine Air Force. Yan. Ang Philippine Air Force po ay saro sa mga dakulaon pong puwersa kang Armed Forces of the Philippines. Ang Armed Forces of the Philippines po ay divided into 3 branches. Kung di po ako nasa sala, Army, Navy, as in Philippine Air Force. So kasuod ma po pigselebrar ang 79th founding anniversary kang Philippine Air Force. So kita po si Councilor Arnold Yob Onrubia po ay sarong reservist. Kaya po nagpost po kita sa Facebook kasuod ma na pigsaluduhan ta po ang gabos na mga soldiers, gabos pong men in uniform, gabos pong mga veterans kang Philippine Air Force. Happy founding anniversary po, Philippine Air Force. Tamponin do mga tugang, bilang sarong reservist po kang Philippine Air Force, saro po sa mga nanoodan ko kampag intra ko po digde, iyo po itong kahalagahan kang patriotism.
pagiging makabayan. So, okay. Paano po mag-interest sa reserve force? So, mga nagidangog po, kung interesado po ka mo, mas magayon po mag-intra ka mo, no? It's open to ano, open po iyan sa mga college graduate. Open po iyan sa mga, nalingawan ko lang po sa tamang edad, basta 18 years old above, open po iyan. And may application po. And sarap po dumaan, syempre ma-submit kang application, ma-fill up ka ito. Tapos maagi ka po sa training. Halaba po itong training. Kantahin mo po kung pag-intra ko. Both physical training and online training. May mga series of lectures ito. Narumduman ko, nag-online mode, series of lectures. Pigturan kami about sa mga batas na applicable sa reserve force. Mga batas about armed forces of the Philippines. So, mga protocol. May mga pigturan po kami. Ano ang mga dapat. And ang pinaka-highlight po kan training, iyo po ito so physical training talaga. Like, nagyuduman po kami sa TOG 5, sa Tactical Operations Unit. Diyan po iyan sa may wildlife, kung aram po nindo. Tapos, takul po kaming mga trainings. And sarap po duman sa pinaka-day ko po malingawan, iyo po ito so FTX na pig-apod. Iyo po talaga ito so immersion. Pig-immerse po kami. Tapos nag, I think it's overnight. And magayon po itong training. And sa mga highlight po duman, ang nanoodan ko po talaga is patriotism is more than words. Yun po ito sunanoodan ko bilang that's my main takeaway sa pagigikong pong reservice. Patriotism is more than words. It is discipline, service, and loyalty, of course, first of all to God. Loyalty to the Constitution. And loyalty to the Filipino people. That's my takeaway po bilang pagiging reservist. So, muna ako po giraray batiyon ang Philippine Air Force nin maliputok pong founding anniversary. Salamat po sa gabos na learnings. Kapag intra ko po talagang nanoodan ko ang disiplina. Nanoodan ko ang kalagahan kang constitution. As inanoodan ko ang kalagahan kang pagsirbi po sa tuyang bayan. Ayan. So sa mga listeners na po niyan, if you are interested to join Philippine Air Force, Reserve Force, mas magayon po, I encourage you to join. Okay. So, kay Onireb Otnob, maray na aga po kon si Brad Yob. Brother, good morning. Shout out po sa Tao Gamma Phi Basud Chapter. Yun, Tao Gamma Phi Basud Chapter. Good morning. Capital S po, mga brothers and sisters. Kan Tao Gamma Phi Basud Chapter. And kay Juliet Kikay Ramas. Shout out po digde konsi sa pamilya Ramas. Buda pamilya Kikay. Yan. So, shout out po. Family Ramas and Family Kikay. Sana po, tama po ang sa kuyang pag-pronounce. Digdi po sa San Isidro Boring, lalo na kay SK, o yun, SK Chair, SK Rex, na always pong nagdidangog sa programa mo, Konsi. Salamat po, SK Chair Rex. Hope to see you soon. Hope to see you soon, ha? So, hopefully po, na-receive mo na itong ano ta, so, dinunate man pong date man na libro para po sa Saindong Book Center. Ayan. San Isidro, Barangay San Isidro, haranina po ang Saindong Fiesta, no? So, I'm excited to visit again Barangay San Isidro. Ayan. Good morning! So, sa mga listeners na po, just ano, mag-send lang po kamong messages. Kung may gusto po kamong pabatiyon, feel free po. Feel free. Ayan. So, anyway, kasud ma po mga tugang, makugmahon man po dahil nag-ano po kami, nag-diit na oras na outing. Kaya iba po ang sakuyang mga staff. Diyan po kami sa Kabulwangan, malilipot. Magayunan po so jaraming mikasuod ma. Shout out sa kuyang mga staff, no, sa Team Consiob.
Oh, so magmapo kita kasuod ma. Nag ano man kami bonding, outing, nagkararigos po duman sa pool. So sa ang request po kaya kang sa kuyang mga staff, sir, baka pwede man na ano no, sa kabisihan, takot po kami mga pigigibo, takot po kami mga pigigibo sa opisina. Tulo po ang samuyang committee. Committee on Education, Committee on Peace and Order, and Committee on Energy and Water. So, medyo magabat po talaga. So, ibig sabihin po, our office is always busy. So, nag-request man po sa kuyang mga pag-iriba sa office na kung pwede man na may time for outing. So, kaya po yun po ito. Nangyari po yun and makugmahon kasuod ma dahil we just rested. No? So, sabi ko nga di duman sa mga pag-iriba na, oh, kasuod ma, deta muna pag-uro na ng trabaho, yakong kita digdi para mag-ugma, yakong kita digdi para mag-enjoy, magkigwaki quality time sa kada saro. So, muya ko po batio ng sa kuyang mga staff. Very good job, guys, no? Padagos kitang maserbing maray. So, syempre, detaman paglingawan ang magpahingalo, no? So, yun po. Yun po ang ginibume. As an office, outing kami. Para po, para pag-abot kang Lunes, recharge, and ready to serve again our constituents. Yan. Ayun, yes po. Thank you po, Ma'am Juliet. Yes, Consi, na-receive niya na po sa books. Thank you so much po, Consi. Yun, yan. So, sana po talaga, no, Ma'am Juliet, makatabang po yan sa Indo, sa para po matabangan ta ang mga aki ta po dyan sa Barangay San Isidro na ma-appreciate din ta ang pagbasa. Aram po nito mga tugang, mahalagahon po ang pagbasa. That is the foundation. That is the foundation of learning. Reading. At maski nga ni po, nagugurang na kita, maski po adult na kita, dapat po, day kita nasasawang mag-learn. Day po kita dapat nasasawa na magbasa. Aram po nito, ako po mismo personally, from time to time, nagbabakal po akong libro to learn new things. To learn new things. And, ngunyan po, ang magayon po ngunyan, ready, available na po ang mga resources online. One click away, nakul po kamong madadownload para po makatabang sa pagpapalawig, pagpapararom kang kaaraman. Yan po, no? So, let's maximize using our available technology para po mas lalo po mag-improve ang satuyang mga kaaraman. And bakusan na po para mag-improve ang satuyang kaaraman, pero syempre talagang magamit taman ini sa tama, no? Magamit tayo ini para sa ikakarahay, of course, kang satuyang sadire, ikakarahay kang satuyang kapwa. Sabi nga ni po ni, di ko po ininalilingawan, no, mga tugang, pero may po inipigsasabi ni Ernie Baron, knowledge is power. And I agree with that. And it's more powerful when that knowledge is applied. Yeah, no? So, let's never get tired of learning new things. By the way, ngunyan man pong aga, yes, good morning po. Sir, tama, gabos mong tigtaram. Thank you po, Ma'am Merly Pubokan. Yeah, so thank you po, thank you. Anyway, ngunyan pong aga is fun run. Fun run po kang Schools Division Office of Tabaco. Sir Seth, shout out po. The punong abala of fun run today, si Sir Seth. Thank you, Sir Seth, for inviting me, no? In-invite niya po ako. And pasensya na, Sir Seth, di po kita naka-join na kang fun run. Pero po, di bale, gusto ko po batiyo ng gabus ng mga nag-intra. Ngunyan po, sa fun run, ngunyan pong aldaw, kang naginanap, na inorganize kang Schools Division Office. Aram po nindo, kung di po ako nasasala, ang proceeds po kang fun run na iyan is tabang para po sa tuyang mga atleta na maduman po sa palarong pambansa sa Agusan del Sur this coming May 24 to May 31. Ayan, aram po nindo, mga tugang pangadyoon ta po ang sa tuyang mga atleta, lalong-lalo na po digi sa Tabaco City Division. We pray for success. Also, we pray for safety. So, para po ano no, we are proud of you guys sa mga nagidangog ta po mga atleta, mga trainers,
regardless man po kung ano man ang maging resulta kansa tuyang laban sa palarong pambansa, we are proud of you. And ngunyan po, no, madali na, grabe no, sinabi ta po, time flies by so fast. So sa mga estudyante po ng Gidangugo niya, madali na giraray ang opening kang classes. Kundi po ako nasasala, this coming June 2026. Kaya po, dahil dyan, madali na naman ang satuyang Brigada Eskwela. Ayan. So kahurun ko po ang focal person kang Brigada Eskwela. Ang Ma'am Vivian, kung nagidangog ka po, shout out po kay Ma'am Vivian. Siya po ang focal person kang Brigada Eskwela, kang Schools Division Office of Tabaco. So, nag-coordinate po siya sa Muya, sa city government, para po digi sa upcoming Brigada Eskwela. Kaya po, sa mga nagidangog po ngayon ng mga barangay officials, hagad ni po ang sa indong suporta, hagad ni po ang sa indong padagos na tabang para po digi sa upcoming Brigada Eskwela 2026. Para po ma-prepare ta schools facilities and sa tuyang classrooms para po ready ni this coming opening of classes for the academic year 2026-2027. Muya ko po, bati ko si Ma'am Teresita S. Berakit. Good morning, Tabi Consiob. Nagidangog kami digi sa San Carlos 1B. Salamat, Tabi Consiob. Yun, shout out po, Barangay San Carlos. Saro po sa mga very active barangay, sige po, sa tabako. So, led by Cap Annie. Cap Annie, shout out po sa Indo, as in, sa kuyang amigo, si SK Chair Vico. Ayan. Siyempre, no, muya ko man po i-shout out ang sa kuyang barangay, Barangay Taihi, for the success conduct of Santa Cruzan. So May 9, patapos na po, nagpupuon po ang Samuyang Santa Cruzan from May 3 and matapos po yan sa May 11. So maugma pong Santa Cruzan ngunyan na 2026, Barangay Taihi. Good morning po. Ayan. Christina Cubilla, always po nagidangog San Carlos Tabaco. Thank you so much. Thank you so much po sa mga active listeners ta. Ano? Ayan. So anyway, sige po, 8:24 na, dumana po kita sa updates. Ano po ang sa tuyang mga updates? Ano? Punan ko na po, sa sangguniang panglungsod, ano po ang sa tuyang mga accomplishments so far? Ngunyan po ang mga nakaaging semana. Number one po, I'm happy to announce and I'm happy to share sa tuyang mga active listeners na approve na po sa second reading. Okay? Approve na po sa second reading ang ordinansa na sa tuyang pigsusulong. Iyo po ini ang Early Childhood Care and Development Ordinance. Aprobado na po sa sangguni, sa second reading kan sangguni ang panglungsod kan tabako. Muya ko po ini-discuss sa tuyang mga active listeners ngunyan. Ano po ining Early Childhood Care and Development Ordinance? Iyon po ini ang salient points kang ordinansang ini. Number one, institutionalization of the local ECCD o Early Childhood Care and Development System. Ini pong ordinansa, layunin po kay nina i-establish ang citywide ECCD system para po masigurado ang holistic development kang sa tuyang mga aki from 0 to 4 years old. Iyo po ini sa daycare. O, mga tugang, iyo po ini sa daycare. Para po sa tuya, ini po ang pundasyon kang edukasyon. From 0 to 4 years old, bago po usinda magduman sa basic education. Ang basic education po kaya, mga tugang, minapuon iyan, kinder. Pero po, bago po mag-kinder, iguana pong daycare. Iyon na po yung ECCD. Para po talaga mas mapakusog ta ang pundasyon, dapat po makusog ang institutionalization kang ECCD, kang Early Childhood Care and Development. So, digdi po sa ordinansang ini,
pig-create ta po ang City Early Childhood Care and Development Council para po mapakusog ang coordination among the city government, DepEd, health sector, social welfare offices, barangays, and other stakeholders for ECCD implementation. Yan. So, may provision po duman sa ordinansa, Section 5, creation of the local ECCD council. It is chaired by the city mayor. Ayan. So, may mga members po duman. Yan po duman na ang planning office, ang social city, ang social welfare and development office, yaon po duman ang engineering, yaon man po syempre duman ang DepEd, and many more. So, dahil ko na po masaro-saro. So, basta po pig-establish na po ang local ECCD council. Number 3, pig-designate na po ang Barangay Council for the Protection of Children, BCPC, as the Barangay ECCD Coordinating Committee to localize ECCD programs at the barangay level. So, igwa pong ECCD Council sa city level and sa barangay level, pigpakusog taman, ginibuta po sa ordinansa na so existing si Barangay Council for the Protection of Children, sinda na po. So, Barangay ECCD Council. So, igwang sa syudad and igwa pa sa barangay para po mas maging makusog ang coordination. No? So, ano po ang mga ECCD services? Ini po sa ordinansang ini, piglaag tanan na ini po ang integrated ECCD services. It promotes the convergence of early education, healthcare, parental education section, and child development services. So, dapat kipasan na, matutukan. And kaiba po duman sa intervention ta, ang ini po, itong parental education. Dapat po, yun nga ni po ang digi po sa ordinansa, tatabangan, na makapacitate tama ng mga magurang. Kasi po, at the end of the day, magurang man po, girare ang pinaka-best teacher. Kaya dapat po, magibukitaki mga interventions, sigun po digi sa ordinansa, para po magkaigwaman po kitaki makapacitate taang sa tuyang mga magurang, no? And number 5, salient provision of this ordinance, support for child development centers. Ayan, ang sa tuyang mga daycare centers na ang apod po kanun yan is child development centers. This ordinance encourages establishment, accredited grading, and proper operation of child development centers in the city. And saro po sa mga kumbagi talaga kang ordinance ang ini, yun po itong one-time incentive for accredited child development centers. Kasi po mga tugang, igwa pong 3 levels. Igwa pong 3 levels ang CDCs, level 2, level 3. Para po mag-level 1, CDC center has to undergo the access. So, digi po sa accreditation process, mabusisi po ini. Piglakaw ang mga papeles, pigtama ang process, ang system, pigcomply ang tamang standard, kang tamang sukol kang center, aram po ito iyan ang pigcheck. So, digdi po sa accreditation process, level 1, level 2, level 3, nilaag ta po sa ordinansa na igwa pong one-time incentive. Pag napa-level 1 ka, nilaag ta po sa ordinansa that you will, the CDC will receive 5,000 pesos. Pag napa-level 2, the CDC or the Child Development Center will receive 10,000 pesos. And pag level 3, they will receive 15,000 pesos. Bilang incentive man, bilang incentive para po duman sa pag-asikaso ninda kang accreditation. Iyan po ang pigahagad kang sa tuyang mga child development workers na mga tugang child development workers, if you are listening, nilaagta na po sa ordinansa. And magayunan po dahil well, naagta na po sa ordinansa. And magayunan po dahil well, sup-

0: The Solid Waste Management Act of 2001, ang mga barangay dapat igwapo nin Material Recovery Facility, MRF. And ang MRF na iyan, dapat mga katindugon, pig aatindiran kan eco-aid na pigbabayadan kan barangay. Ano ang gigibuhon? Maski na hali na sa harong na pig-i-encourage niya to na mag-obserbar kan proper waste segregation, pagabot kan mga basurang nasa plastic, dinara mga katindugon dyan kan eco-aid sa Material Recovery Facility, MRF, magkakaigwaning final segregation kamanoy, manay sa barangay. Tanganing pag naghakot ang sa tuyang basurero, ang mga nasa Solid Waste Management Team, kan banwaan, ang makukuan na sa mga katindugon itong mga pigiapod na residual waste, mga basurang dainan ang gadkipakinabang, mga plastic, mga katindugo na kung iisipon, mga magaan na sana. Ta itong mga nabubulok, dapat ito, mga katindugon, igwanin sarong kalot dyan sa barangay na libre daw na pwedeng duman po palapaon ang naunambita ng mga basura. Dito po nasasabutan, dakulang bagay, kung mabawasan po niya to ang satuyang bayad sa pagtapokan basura. Halimbawa, baga ngaya ang 2 milyones sa sarong taon, maginasan ang sarong milyon. May sarong milyon na pwede mga katindugo na ibugdak sa ibang proyekto na papakinabangan pa kan satuyang mga constituentes. So sa madaling sabi, kun kita ang lambang saro sa satuya, mag-ibok ang satuyang parte. Ah? If only if all of us will do our share to make sure, mga katindugo, na ang satuyang basura na segregate antes na kuanon kan mga nasa Solid Waste Management, ako, sigurado ako, mga katindugo, na mababawasan ang satuyang gastos. Dahil po kitanin kapasidad na magbugtak ng sanitary landfill. Dahil naman kita kilugar sa banwaan kan malilipot, and that is why all the small municipalities in the province of Albay is encouraging the provincial government of Albay to establish clustered sanitary landfill na ito digdi sa first district na dangugta na mga katindugon na sa paagi ni dating Mayor Ngunyan, First District Congressman Crisel, very insistent and positive siya na, okay, pwede na maging host ang tabako dahil ang taigwasin daning existing na sanitary landfill. Although, magbabayad man giraray, pero very minimal na ang pwede niya itong gastuson. Na just imagine, sa daraga po iyan, ang tiwi, ang malinaw, duman po nagtatapok ang basura. This is not only true to the municipality of Malilipot. Pati ka mo dyan sa malinaw, pati ka mo sa tiwi. Kaipuhan, mga katindugon, na mag-ibo kita din paagi, tanganing makatambang, mga katindugon, sa lokal na gobyerno. Kunday po kita maaktuar, kunday po kita makikisumaro. Padagos, naarog ka iyan ang gastos niya to. Milyones kada taon. Ang problema dyan sa Malilipot, ang pig-alukar para po sa basura, 2.5 milyones de pesos man sana. Kung arog ka iyan, nagsusubrang 2.5 tons, 2,500 kilos kada aldaw ang pigtatapok niya to duman, mamamarangkal kita kaini, mga katindugon. Yeah?
1: Good morning, good morning.
0: Good morning, sir. Buot ni pong ipaaram na magkakaigwa po ang CSO ng 3 growing activities sa maabot na May 16, 2026, 6 a.m. po, Saturday,

0: Iyan duman po sa Barangay Kalmayog, Malilipo Talbay, sa Bulawan River. Harani po sa tangkikan tubig, coordinated po ini sa mga barangay kasi requirements po ini kan DILG to conduct tree growing activity. Salamat. So, giraray, si mga na civil society organization kan local government of Malilipot o igwa po kamo ning tree growing activity. Mark your calendar. May 16 next Saturday, mga katindugo niya, tangani na makapag-contribute po kita na maging presko ang kapalibutan. And ang tangki niya to dyan sa may party kan Kalmayog, maprotehiran, matawaning protection na kunsain dyan mga katindugon kita nagkukuakan supply kan sa tuyang tubig. Tubig mga katindugo na talagang sufisyente nin maray. Tubig na malinig, tubig na malinaw, asin mga katindugon, libre, ha? Napigtatao sa tuya kang kalikasan. Iyan, kunda ipo niya to. At ang mga nun, pabayaan po niya to, lalo na, kung arog kaan pirming mainit ang palimot, dahil po niya to pag tabangan na magdakol ang kahoy sa palibot na kaiyan, diba, adumabot man ang panahon, maiswide kita. Yeah!
1: Si Bueno sa Good Morning sa mong
0: patabaan. Sa mga miyembros kan Malilipot at Advocacy Group, happy anniversary sa Indo. Kumusta? Thank you so much palan kay Ayin Biso. As in grupo nagpa lugaw duman sa mga nagsabay sa fan run. Iyo, puwerte. Masiram palan ka mo, Madam Ayin, magluto nin lugaw. Ano daw tabi kon sa opening kan sa muyang Brigada Eskwela sa San Jose, mahagad man ako ning pabor sa Malilipot Advocacy Group. Mapalinanot man kita duman, Madam Ayen, buda papao kay kagawad papao kay Obid Barrios. Ano tabi, sir, pahiton tayo na itatibad kon. Pahiton ka ni ba? Dakulang bagay na may mga aktibo kitang grupo mga katindugon, as in perming willing na mag-extender nin tabang kada bes igwanin mga activity araw, lalong lalo na papakinabangan kansarong grupo, kansarong sektor, tamaski puro paano nakaka ingganyar man mga katindugon na mas maging bukas ang lambang saro na kada bis igwaning activity ang eskwelahan, kada bis igwaning activity ang si isay man na grupo, yaon man ang grupong initangani na kuyan opresir nin oportunidad na matugunan, masimbagan ang kapahaan itong mga napapaha painumon, itong mga nagugutom, di pakaunon. Di ba, Madam Ayen? Thank you, giraray. Sa saindong pahit man. 42 minutos na makalipas po ang alas 9. Medyo busy talaga si Madam. Si Mayor sinuna sa nang dakupon ko naman. Ta paano? At least ko lamang ki madagog kita sa alkalde ngunya na pagkaga. Ta... diit na sa naman, 42 minutos na mayor. Di, busy palan ito, taigwaning Zoom meeting ang sa tuyang kuyan, mayor. Kaya, paano lamang, sa natatadang diit na oras, mayor. Mayor, good morning. Paano ito si kuyan po? Gari, nagkuyan ito sa ko na bako siya available. Tamay Zoom meeting, tabi, mayor.
2: Aha.
0: Kaya sabi ko sa natatadang minutong ini, sa mga tinawan niya to ning importansya. So basura ang pigagastos ta na palan dyan, sobrang 10,000 ang kada aldaw sa pagtapok ning basura duman sa Iwa Bay. So kaya sabi niya to, maninigo asin dapat na makisumaro ang gabos ta kunarog kaan sobrang 2,000,000 ang gastos ta para sa sarong taon. An allocation ta palan dyan is only 2.5 million sa sarong taon, tabi mayor.
2: Ayan, ano pigingohata na kung pwede mas lalo pa kitang makatipid sa bayad dyan. Oh, kaya siguro nakul kitang ano na dapat gigibuhon na makabarato kita. So, maka ano sa tuyang segregation dapat. Iyan ang anoan, iyan ang sa tong pigingwa. And kami nag-meeting sa mga mayors, may mga nag-propose man parang so
0: clustered.
2: Mag-ano sila yung mga machine magpapa-arkila sa local na gobyerno. Pero dahil pang ano, kaipuhan ka ito magkaigwa kay Maray na ororon, kasunduan, and pahiling ta kung paano ito matatawan kay ano kang DENR.
0: I see. So, at least maski puro paano, so gusto niya to na pinuhon, mapipino na.
2: Oo. Muna talagang, kaipuhan ta, yan ang ano ta kung paano kita mag- buda, so maging malinig ang lugar ta. Maging malinig na lambang saro, may concern kita na siguro makaarog kita sa ibang mga lugar na ibalik-balikan kan mga ibang mga turista dahil malinig. Pero dahil man ang kaya kan lokal na gobyerno sana.
0: Kaya punta
2: lang. Pagkarabang kan mga satuyang kahiman mga parang kayo official gabos, tarabangan pa.
0: Sabi pa lang kan mga yaon dyan sa solid waste na noari na daw maabot so bagong dump truck, tabi yor.
2: Sangon yan, ang taramo ni Gab, apod na lang kita. Daipa ngon niya nag-apod. Pero si ano BMC na talagang nag-apod sa pagkatapos kayto na nakataon na sinang authority ki Gob na na mag donate sa to kay tong truck.
0: Anuan sa imong kuyan ang paghilingkan araw kay ning sitwasyon na ang mga rescue vehicle pigagamit sa pagdapit kan gadan, tabi alkalde. Okay man po ang araw kayan.
2: Hello.
0: Anuan masasabi po niya to na ang mga rescue vehicle baga pinagagamit sa pagdapit kigadan? Okay man po iyan?
2: Ay da mang gayod. Arin ito so sa mga ano?
0: Sa mga barangay?
2: Sa pagpalubong?
0: Oo, sa pagpalubong.
2: Siguro nahiling ko sa ibang mga barangay, igagamit man. Igagamit man rin na. Maski nahiling ko sa third district sa ano, igagamit man. Importante gayod, bako na siya mismo ang sakayang kanggadan.
0: Tawo sana!
2: Tamaski nga ni baga sa muya pag-abot sa ano yan sa ambulance, bawal itong mag-ano kita
0: kay gadan
2: sa ambulance.
0: Ayun
2: ang ano, ayun ay siguro dai ko lang maano kung ano ang mahapot-hapot daw kita sa satuyang DILG. Sa kasisindaan na narao ka iyan, kung ano ang pinaka-kondisyon.
0: Kung
2: pwede naman gamiton. Kasi, garo ano man, na halimbawa may pigpalubong, nagbaralan, pagkatapos, dahil pwede pag-servisan ka itong so tinaw sa mga barangay. Siguro, paano taman?
0: Tawon sa na, paakuro considerar na sana.
2: Pinagamit iyan sa tuya para pasilidad kan mga tao baga. Iyan ang ano. Okay. Iyan ang, deko na ako yan. Siguro sa Monday, mahapot-hapot daw ako kini ILG kan sa tuyang mga kahaputan na iyan.
0: Kasi very clear man, rescue vehicle. Gagawin sa pag-rescue, bago sa pag-transportar kan madapit sa ka. Kinabag ka kayo, Bino.
2: Ayun man, girarean mangyari. Alimbawa, may nagdapit, no?
0: Mm.
2: Oo, oh, na nabalad kimaray. Si, nadismayo.
0: Di, rescue. Wang ma-rescue. Di, dahil na pala paghalaton na mag-rescue pa. Itao na tulos ang servisyo. Ah, preemptive? Bako kita reactive? Ah, proactive pala.
2: Rescue na, rescue na.
0: Oo, oh, dapat proactive bako reactive. Okay, so at least may nako agitang ideya kay Mayor, ano ha? Mga katindogon, pagabot dyan sa utilization, kanya to yung mga kuyan, rescue vehicle.
2: Yan nga na, antig yung sabi ko, na makihumapot ng giraray kita.
0: Mm-hmm. Daganing waka siguro.
2: Yan, so sa tuya yan na, ano yan, sa tuya yan na opinion.
0: Mm-hmm. Ta siyempre iyan pa ng gadpalan may menu iyan kan iparisibi iyan sa barangay may nakakulatilya diyan ano sa inindwi ni Gabiton unyan mga kwan apwera na sana kun others may others duman di paano rimate. So 49 minutos na makalipas po ang alas 9 apwera kan pag bisita ni Secretary Kadakalis na daw. Ano ang mga ibang development, tabi, Yor? Ngunya na si Mana?
2: Parang mabalik siya. Parang duman ata sa mga farmers naman.
0: Mm.
2: Oh, sa mga farmers na talagang nagka-arapiktuhan. And siguro, maski di kita nagulpiki maray, kundi kasabay kita duman sa mga talagang nagulpi duman sa partikan ginubatan.
0: Mm-hmm.
2: Pero kasabay kita man duman sa asistensya na daradara niya.
0: Diba? Adlamang, ano? Makasabay manggiraray tanghaning supisyente sa kuyang pangadji pati ba sana bago mag abot ang June 1 sana kalmado na ang bulkan tanghani na makabuylo na naman kita sa eskwilahan tabi alkalde.
2: Ayun nga ni, magpakaano na. Buda, ano yan, bago mag-June 1, taigwaman ki travel sa society. Pero nahiling ko sa indong alkaldi na yung makakaiba.
0: Oh, day, pwede man yan, man si Vice Mayor. Vice, ka na mo, nadignita.
2: Ay, day, man, kay Riba siya.
0: Oh, kay Riba ito. Ayun, sana.
2: Ano? Mas, ano na ako na magpawalat kaysa sa iya.
0: Ah, iyo. Tama.
2: In case na dahi ang samuyang condition, actually, naka-ready ang sa kuyang ano.
0: Mm-hmm.
2: Pinadaraan na sa kuyang ano eh. Sa kuyang
0: travel visa. Order. Sa kuyang, travel order. Approve na.
2: So, pero naka-ready lang. Kung ang condition ko, ako na mismo na tinawang kay condition ko sa buhay ko,
0: mm-hmm.
2: na pag nag-pit sa 30, pizza 30 na pa nag-urulian ang nangahulugan na day ako maiba.
0: Buda, tama man yan.
2: Hindi lang ako. Takong ano yan, kung talagang mag-decamp before that, pwede ako.
0: Nakaready
2: lang ako.
0: Buda, tama man ang gay bumutabi alkalde, taan mga aki pa, nagpapaunod baga sa gurang.
2: Dahil ako masiring kanta, baka sabihin man ni Vice, lurang na siya sa kuya. Dahil mo pag... Kunde, ang ano talang digde is kwan, sa obligasyon.
0: Eyo po, importante na iguang emergency. Ngunyan bagang Sabado, ano ang ururunin doon dyan sa municipal or sa provincial disaster reduction and management council? Manong digde sa bagyong si Kaloy paglaog sa kumbakungon niyan o sa agang maagahon. Anong kwa? Naguroro na ka mo?
2: Actually, pina-attender ko dyan si ano, si DRR.
0: Engineer
2: si Alvin.
0: Dahil man kay kwa pa? Dahil pa kay kuyan?
2: Ayan ang
0: dahil pa kay kuyan?
2: Pina-attend ko. Pero nahiling ko naman garo okay. Ano naman talagang igano ni Gob na mag-arano kita, maghirimat lalo na sa talagang harani dyan.
0: Iyo po manangga. Di sana ining si Hagupit dai man mag rani, dai man mag kuyan magugpa sa kadagaan sa Pilipinas. Anyway, sabi ka ni ba? Dai man. So sa Bagyo?
2: Dai man, so sa Bagyo dai man, pero dai man kita pa ano.
0: Mm-hmm.
2: Pako man kita ano yan sa ano, ang tagaro pa ano na pa pigiling ko sa windi ma paluya man.
0: Uh-huh.
2: Dai ko aram suba gungunyan. Ta ako kadidit pag nakadanggo kung manungod sa ano, mahiling ako duman sa mm-hmm. sa apps na ito. Then mahiling mo kung pirang days pa suda dalagana niya.
0: Mm-hmm.
2: Mahiling mo man duman kung talagang sa sakubo nagtutuda, mm-hmm. mahiling mo man duman. Oh.
0: Oh, ngunyan 75 kilometer per hour ang kusog niya, maximum sustained winds, 90 ang gustiness. Pero westward ang dalagan, nasa luas pa siya kang Philippine Area of Responsibility. And hopefully, itong mga paghilingan ibang model na pag-abot kang pizza 12, mabalik siya sa pagiging low pressure, di mas maray. Di ba? Tanganing makalikay kita. Pero, kumusta, bago kita magpa-aram, ang monitoring niya to kan level kan sa tuyang tubig. Ta panagos na mainit ang palibot, nasa 39, 40, 37, 36 degrees Celsius na namamati degrees sa tuya tabi alkali.
2: Oh, sa ngunyan, sumanungod sa ano ta?
0: Sa tubig, sa tubing supply
2: sa tubig. Uh-huh. Halos wara man kitang ana.
0: Mm-hmm.
2: Wara man kitang problema.
0: Okay.
2: At present ko niyan na yaon diyan may pigpapagibok kitang ano diyan kang sa tubig na an. Para maray na sa dalaga na ninda. Siguro magkakaigwa man dyan kay ano, kay dit na interruption ta sa tubig kasi magkakaigwa kita dyan kan so pagsugpo na
0: mm-hmm.
2: kang ikakagta na duman sa pinagibotang bakal na balyuhan kan mga tubo ta
0: uh-huh.
2: dumanta na ibalyo para kung umabot sa tag-uran medyo matrangkilo na sa tuyang ano yan. Sarok na naobserbaran ko kaya kang medyo matuda so uran.
0: Mm-hmm.
2: Medyo may naano duman may nakwan duman na tubo.
0: Mm-hmm.
2: Sarong di 8 ito duman sa naputulan pero di 6 ito nag-abot diyan. Parang naputol siya.
0: Uh-huh.
2: Kaya biglang na wara so tubig nagluya.
0: Mm-hmm.
2: Nagluya. And ako tulos nakamate kasi ang tube ang kabit ko diyan nagsasakat yan sa third floor.
0: Mm-hmm.
2: Kami tulos unawa rangki tubig pagluya kang tubig kaya nagdalagan ako ka ito sa kalbayog pinahiling ko digdi lang sa reservoir pa pinahiling ko may saro na dai nagbulos.
0: Mm-hmm.
2: Kaya itong dai nagbulos aram ta ka ito ang git bulb duman sa spring box.
0: Mm-hmm.
2: Dahil ibang ano yan, nagmaniho ako, nagdiritso ako duman sa kalbayog, ano ko, nasabi ko, ining git bulb na ine, sirahon mo na, ta sigurado, ine ang may problema.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pag na ito sinira, nawa-wa, gabus duman na tubig, apiktado so, kuyan uta, so, spring box ta,
0: mm-hmm.
2: mauubusan ito kilaog, kulang ang malaog duman sa reservoir. Kaya pinasira ko itong sarong get bulb na ito, nagtaas sa tubig.
0: I see.
2: Di nag-supply na ngunyan kay ano yan. Kaya ngunyan, yan ang pig-tatrabaho sa ngunyan duman.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ni engineer, kang sarong aldaw yaon ako duman, garo madali naman matapos. And, mm-hmm. Nakula man ang ano man kang mga nagiribo na yaon ako dyan at least nakaka-contribute kita
0: mm-hmm.
2: kang diskarte kung paano trabahohon, paano gibuhon.
0: Opo. And
2: ayan ang
0: sumanga ko yan pala niya to sumanga pag-iriba sa CSO may tree planting duman sa Kalbayog sa 16 sa masunod na Sabado.
2: Ayo.
0: Uh-huh.
2: Igwa. Igwasin ng mga activities. Oh.
0: Okay. So, sige, kung igwa pa tabi, Mayor, mapaaram na po kita. Please go ahead po.
2: Oo, sa mga satuyang mga parahinanyog, sa satuyang banwaan, makaugman na sa Suro Sabado, nagkakaigwa kita mo. And nakaka-update man ako sa Indo, nakapaabot ako sa Indo, ano ang pigigibukan lokal na gobyerno sa Laog di Sarong Simana and sana naugmamang ka mo na na-update ka mo kung ano ang dalagan. And muya ko man, kung igwamang ka mo kiriparo, ipaabot sa lokal na gobyerno. Ta, bako, gabos, pwede may ma, ma, ano yan,

0: ma-reparo. Mas maray na ito na kunig wa ka mo kiriparo, ipaabot sa lokal na gobyerno. Nahiling ko dyan sa riparo nindo, garuyaong kita dyan matalubo. Lalo development sa Indo Gabos, maray na aga sa Indios Mabal.
1: Thank you so much! Mga katindugon, si Mayor Sinon Binyas Volante. Digdi na naman niya ito tinatapos and saro na naman ang presentasyon kan programa ang Kumusta Malilipot sa pangaran ni Loins, sa pangaran ni Dodd dyan sa Malilipot Albay, asin sa panagos na pagtitiwala kan sa tuyang mga parantabay kay Julius Bungalos, Sai Blanquez sa Bungalos, kay Cho Benitez Agnesito, kay Rumnik Bilaos Barbero TV, kay Irene Bulanios Brosa. Thank you so much sa Indo Gabos. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bono Tindugon pa.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugon na. Bicolandia.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Para sa saidong pangangaipo sa mga construction supply, hardware, asin lumber, ang sa tong pinagkakatiwalaan sa presyo, asin marhay na serbisyo, King James Enterprises, King James Enterprise, Goodmer, Wood Moldings, Hardware Price, Hollow Black, Lenses Enterprises, makukuha sa Karangahan Boulevard, Dombon, Tabaco City. Contact number 052-742-5194-0939-938-5808-0917-535-0599-0933-113-1 1291. Open from 7 a.m. to 6 p.m. and 7 a.m. to 12 noon on Sundays. King James Enterprises accepts major credit cards.
5: May bili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
13: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary,

0: Okay, magandang magandang umagang Sabado po. It's 10 o'clock in the morning po hanggang alas 11 po ng umaga. Tayo po yung magkakasama-sama sa programang Bayan at Kabataan. Sa mga kaibigan po natin, ang mga tindero at tindero po dyan sa mga public market po sa iba't ibang bayan po dito sa Albay. Happy happy listening po sa mga bus driver po, sa mga jeepney drivers po, ano? Sa mga tricycle drivers po, sa mga padjak drivers at iba't ibang klaseng driver except for the screw drivers. Ito po ang inyong makakasama sa himpapawid sa loob ng isang oras, tag-ulan, may bagyo man po, may lindol. Pumutok man po ang mayon ay ang kasama niyo po sa himpapawid ay walang iba kundi po ang inyong kaibigan, si Direk Joe Ortiga po. Gusto ko pasalamatan si Kapitan Ben Kasim po ng Barangay San Antonio. Galing po siya dito kanina dahil siya po ang nag-sponsor ng ibibigay po natin ng mga prizes doon sa mga nakausap po natin ng mga kaibigan natin na taga Tabaco City po. Kap, ingat po sa biyahe and congratulations for winning po sa Asian Mass Media Award as Excellence and Public and Good Governance. Tagaban niyo po halalan. Huwag na kayong pumili ng ibang barangay kapitan nyo, kundi po ang dating kapitan nyo na si Barangay Ben Kasim po nyo, inyo pong iboto. At patatagalin tayo po idadako sa public service ng ating programang Bayan at Kabataan po. May isa pong babae daw dito na pumunta ngayon at siya po ay nakapulot ng isang, tawag po dito, isang sobre pong kulay pula na may lamang pong pera. Siguro po kailangan maibalik po ito sa ating sa may-ari. Ma'am, good morning po.
1: Good morning, sir.
0: Ano po ang pangalan po nila?
1: Ako po si Melda B. Copper po, taga Santa Elena. Nagtatrabaho po ako sa RHU Malinaw.
0: Opo.
1: Midwife po ako.
0: Ma'am, paano niyo po nakuha o napulot po itong sobre pong pulang to?
1: Pasiring po ako sa OB Commercial para po may bakalo na ako na taipuhan niyo po sa harong. Habang naglalakad po ako, pasiring dumapalaog. Igwa po akong nahiling na sobrang pula. Tapos, anuang ko nga niyo po kang bitis ko. Kumbaga, pigsisipa-sipa kang bitis ko. Sabi ko, baka may laog o ano. Igwa talagang laog. May nahiling akong mga 500, pero dahil ko aram kong pera po. So, halaga. Pig-nervous po ako, natakot ako, pero inisip ko po na ay sabi ko, hirap man po sa nawa rang kaini, baka po kaipuhan, syempre kaipuhan talaga ang kwarta mo niyan. Kaya sabi ko, nakaisip ako na sabi ko, after kong magbakalkan sa kuyang kaipuhan sa harong, naghahanap talaga akong matuturn overan po kaini, kasi hirap man po ka ngayon itang nawaran. Naisip ko po, magdidi po sa One Radio para po i-turn over ang kwarta pong ini.
0: Okay, mabagas po sa ginibo po nindong action po. Ano, aram ko pong kay Puan Inikan, may kagsadiri po kang sobring pulang pong ito. At dahil ta aram kung

0: bakal ning bulong yan o pangangailangan ng sa pamilya niya. Okay. So, kung sino man po ang may-ari po nito ay pumunta na lang po kayo anytime dito sa One Radio News FM, Tindugo na po dito sa Basud, Tabaco City po, at magdala po kayo ng ID at sabihin niyo po kung magkano po ang laman nitong sobring pulapong ito. Dito po sa aming programa From Sign On to Sign Off po dito sa One Radio Tindugo na po 91.3 ay talaga binibigyan namin ng mahal, malaking oras po ang serbisyo publiko po. Ma'am, maraming salamat po ma'am sa ginawa niyong pag-turnover po dito sa ating istasyon ng pera po ito. Akala ko nga po malita eh.
1: Thank you sir din po sa inyo. Alam ko po na makakarating po yan doon sa may-ari.
0: Yung mga susunod pong upo dito ay babasahin po dito at ipapaalam sa mga nakikinig na kung sino po ang may-ari dito. Meron pong nakapangalan dito pero hindi ko po babasahin. It starts from letter C. Magdala na lang ho kayo ng valid identification card nyo na kayo ho talaga may-ari at sabihin nyo po kung magkano po ang eksaktong laman ng itong sobring itong napula. Ha? Ma'am, may gusto kayong batiin, pasalamatan, pamilya nyo po?
1: Wala naman po, sir. Ano ko na lang po, pinapasalamatan ko po ang pamilya Bonavente tsaka Copper po sa Barangay Santa Elena and so good po. And advance happy fiesta po sa Santa Elena and love nigs mabuotong ning mayor na si Mayor Cheryl Bicang po and Vice Mayor Abby Cargolio.
0: Okay ma'am, happy Mother's Day po.
1: Thank you po. Happy Mother's Day din po sa mga mothers.
0: Okay, sa lahat ng mga nanay, ha? Mga nanay-nanayan na happy, happy Mother's Day po. At tayo naman po ay dadako po doon sa mga kaibigan po natin na na-qualified po para tumanggap. Instead pong mga sir, instead pong bigas, ang sabi ng donor ay kayo na lang po ang bumili ng bigas. So nag-iwan po siya sa akin na pigto 200 pesos po kayo. Ito po ay kahit papaano malaking tulong na po ito sa atin. Sino pong mauna? Okay sir. Kayo po yung nakikinig po sa programang Bayan at Kabataan. Mamaya po ang mga talents naman po ng LDA's Star Talent Agency po ng Penpen de Sarapen TV show ang ating kakausapin. Hello sir, good morning.
2: Good morning.
0: Ano po ang pangalan nila?
2: Ako po si Dewil Salunga.
0: Oo. Uh-huh.
2: Na taga Ginubat.
0: Ang Ginubat po kayo.
2: Prognos. Pero malapit ang bisis sa amin.
0: Okay. Happy fiesta po sa inyo.
2: Tsaka, kinukumusta ko rin ang aming barangay captain.
0: Mm-hmm.
2: Sa Ginubat. Yun na.
0: Okay. Sir, ito pong binigay sa atin ni Barangay Kapitan Ben Kasim po ng Barangay San Antonio. Siya po ang donor natin ngayon na linggo pong ito. Ay instead na bigas po, ay nag-decision po si Kap na perahin na lang, para kayo na lang po ang bumili kung anong gusto nyo pong bilhin na pagkain. Ano po? Okay, may gusto po kayong batiin at pasalamatan pa ho.
2: Salamat kay Kapitan ng San Antonio.
0: Okay.
2: At saka, binabati ko rin ang pamilya ko sa Ginubat. Ayun lang po.
0: Okay,
2: salamat.
0: Okay po.
2: Salamat, sir. Salamat.
0: Okay. Thank you. Welcome. Ingat po, ah.
3: Okay.
2: Salamat po, sir.
0: At ugalain nyo po makinig sa One Radio po. Ano? Lalo na pag-aaraw po ng Sabado, 10 to 11 po ng umaga.
2: Sir, kahit cellphone to.
0: Opo.
2: Araw-araw to na nakikinig sa'yo.
0: Okay.
2: Kahit saan. Kahit kay Usang. Kahit sinong ano sir na nakikinig ako araw-araw.
0: Okay. Maraming salamat po sa pagtaguyod sa One Radio.
2: Okay sir. Salamat po sir. Salamat. Okay. Thank you very much. Okay.

0: Hello, good morning, sir.
1: Good morning din, sir.
0: Taga saan po? Anong pangalan?
1: Taga Panal, sabi ako.
0: Ano pong pangalan?
1: Turok 7, Edwin Verses.
0: Ah, Verses po, pangido. Ilan po ang ating anak?
1: Lima.
0: Lima. Sa unang asawa o sa pangalawa?
1: Sa original.
0: Ah, sa original. Dapat ito palaging original. Okay, sir. Sa mga minabigyan po ng kaunti para sa araw pong Sabadong ito sa programa pong bayan. Instead pong bigas, ay ginawa po ni Cap na i-cash na. Ibigyan na lang ito kay sir. Batiin po salamatan. Galing po kay Kapitan Ben Kasi ng Barangay San Antonio po.
1: Thank you, Cap, sa naibigay mo. Thank you. At saka sa punong barangay Campanal, si Kapis Cap Marainaga. Good morning.
0: Okay, sa mga taga-barangay Panal pala, kilala niyo siguro na Aureliano. Ay, siya rin tumakbo kay President po ngayon na darating na barangay election. Tandaan po ang pangalan, Aureliano po. Yes, sir. Okay, susunod po. Babati ko kayo, sige.
1: Binabati ko, inom dyan sa gada.
0: Mga para-inom daw.
1: Kata, yung kaya lang. Ako, galing din dyan. Kaya medyo pahinga muna. Galing Siga, 24,000. Kopi, 100,000 plus.
0: Grabe po, no?
1: Oo, grabe. Hanggang ngayon na nagagamot
0: pa ko. Medication pa, okay.
1: Kaya pahinga muna sa pag-inom.
0: Okay. Kunainom.
1: Ben, ingat sa rotoy.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Okay, thank you din.

0: sandalan. Good morning, sir.
1: Good morning po, sir. Tabi.
0: Ano po ang pangalan?
1: Maximo.
0: Taga, saan ka po?
1: San Vicente.
0: San Vicente, Tabaco City.
1: Dalawa. Tatlo.
0: Tatlo. Si Mrs. po, kumusta naman?
1: Patay na, ma.
0: Okay, kumusta naman po ang ating buhay-buhay ngayon?
1: Pajak pa rin.
0: Pajak. So, isa ako kayo sa mga napili po ng bayan na bigyan po ng kaunting tulong na at least po makakatulong sa inyong bibili po ngayon na araw na pagkain po. So, instead pong bigas po, ang sabi ni Cap ay ni Kapitan Ben Kasin po ng Barangyo, i-cash mo na lang direct dahil sila na bahalang bumili kung anong gusto nila. Okay, pasalamatan. Batiin, sir.
1: Salamat kay Kapitan Tabi sa San Antonio, kay Kapitan sa San Vicente, kay Johannes Bormio.
0: Oh, okay, si Cap Johannes po. Okay. Maraming salamat, sir. May gusto kayong batiin?
1: Wala naman, sir.
0: Okay, sir. Ugaliin po mag-video po. Araw-araw po from sign on to sign. O plano na po pag-araw ng 10 to 11 in the morning po. Salamat po.
1: Salamat, sir. Tabi.
0: Bayan at kabataan po at Pen Pen Disarpen, thanks the following sponsors. Salamat po sa Kapihan Sanatad po. Kapihan Sanatad, affordable coffees po. At kung gusto nyo pong napakagandang ambience po na makakapag-re-relax po kayo, pasya lang po ang Kapihan Sanatad na matatagpuan po sa Purok 2, Barangay San Ramon, Tabaco City. May problema po kayo sa mga motorsiklo nyo, mga sasakyan, o kaya gusto nyo pong magpagtungkol po sa LTO? Aba, pasya lang lamang po ang La Arne Borac Insurance Agency po na matatagpuan kay Pawa, Tabaco City, kaharap lamang po TO. Tabaco City, may dalaw kayong sasakyan, wala ho kayong maparkingan. Ikot hanggang sa kayo matikitan po. Ano? Aba, dalawin po agad ang parking space. Pwede pong per ora o kaya per day o per month po ang rate nila. Matatagpo mo ito sa Dulces Street po, Tabaco City. At maraming salamat din po sa ating sponsor na si Cap Ben Kasin kay San Antonio, Tabaco City po, at ang Barangay Council po, sabi na pong barangay. Okay, Congresswoman Criselle Lagman po, District of Albay. Kung kayo po nasa Tabaco City po o kaya Albay, gusto nyong na fried chicken, mura na masirampa, aba, puntahan nyo po ang manok ni Usang.

0: Okay, binabati po natin ang happy listening po si Kapitan Susan Nabor. Ito ang programang si Kap Pablo Asis po at ang kanyang may bahay Maris at ang kanyang anak na wala po dito si PB po, ha? On Radio News FM 91.3, good vibes. May tawag po tayong tatanggapin niyo po maya-maya at nag-miss ko lang. Okay, at may caller po tayo. Hello.
1: Hello,
0: good morning.
1: Okay lang po ba, Derek, na ako tayo sa Mante sa Jollibee?
0: Mag-ano?
1: Makita po tayo sa Jollibee ba?
0: Anong gagawin natin doon? Kakain tayo? Regarding sa mastermind na naninira sa Harapin.
1: Aba.
0: Magkikita tayo sa Jollibee. I-text mo lang ako kung anong oras, ha? Kausap ko.
1: Si Marco. Sino? Si Marco.
0: Okay, maraming salamat, Marco, sa information mo, ha? Okay, thank you. Isa pong concern list, tumawag po about Pinpindi sa Harapin daw. Okay, abangan mamayang alas 3 hanggang alas 3 imedya po ang programang Pinpindi, the New Generation TV Show. Sa signal cable po ng Pinoy Extreme Channel 106. Ito po ang workshop pa lang po ay napapanood na sa TV, hindi po hawshaw. Wala na pong gusing-gusing tinatawag at hindi na kayo kailangan pumunta sa Maynila. Dito pa lang po sa Kabikulan o saan man po kayong bahagi ng Pilipinas ay kayo po'y mapapanood na po sa TV pag kayo po ay sumali sa workshop on air ng Pinpin de Harapin, the New Generation. Maraming salamat po sa Kasado National Newspaper. Po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang kolom po ng title Showbiz Horizon. Every month po niyan. Ang LDS Star Talent Agency po may na may radyo na may dyaryo pa. Yung mga nawala po sa Pinpin, nasaan na po kayo ngayon? Nasa gusi-gusi pa rin ba kayo? Okay, kay Cap Salumi Barsi, happy listening po, Kapitan. Gurin po kay Kagawa John Lester Calio, Barangay Estancia Malinaw Tabaco po. Malinaw. This is Malinaw Albay. Aba, sa ating kaibigan na gwapo si Kapitan Johannes Borromeo. Sir, good morning. Okay doon sa mga nakikinig po sa amin na may anak pong 5 taon hanggang 20 old, babae man po o lalaki. Interesado po kayong isama o isali po workshop on air ng Pinpin de Harapin? Ang Pinpin de Harapin po ay isang awardee po ito ng As Media Award bilang Best Oriented TV Show for 2026. Meron ba kayo niyan? At last year po ay ito po ang tinanghal na Best Educational Show. 2025 naman po ito ng Valiant. Kung gusto niyo pong sumali ay mag-text sa cellphone number na 0975-95531, 0947-612-4870. Hanapin lamang po ang yung link Joe Ortiga po. Kuna po tayo ngayon sa ating mga kasama pa, mga talents po, Pinpin de Harapin, the new po. Mga nanay, gusto po namin kayong batiin po ng happy. Opo, ngayon, isa sa magagandang talent po ng Pinpin this lang iba kundi si Chin. Good morning, Chin.
2: Good morning.
0: Kamusta ka na?
2: Okay lang po.
0: Wala ka sa rehearsal kahapon, ha?
2: May trabaho po kasi ang parents ko.
0: Okay, working parents. Okay, naintindihan.

0: naman namin. Ano ang gagawin mo ngayon?
1: Kanta.
0: Anong title ng song?
1: Where have you been?
0: Saan ako galing o saan ako pumunta? Para kanino yan?
1: Kanta.
0: Okay, yung mga taga-Albay sa atin ay happy, happy listening and viewing po. Ang sino-sino po kayo taga dyan sa Albay, sa Legazpi at sa Daragap? Paong mong yan?
1: Wala.
0: Paka natin si Chin.
1: I've been everywhere looking for someone who can tease me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Love you, babe.

0: sa
1: inyo. Kachin, maraming salamat ha. Gusto kang batiin? Chin.
0: Ay, shout out po ako sa daddy at
1: wow, daddy ko po.
0: Gusto ko lang po sabihin sa mami ko po na Happy Mother's Day, mami, and thank you for every you at Happy Mother's Day, Tita Renaline Beralde, na nakikinig ngayon po.
1: Oh, Mother's Day, sabi ni Chin, okay? At ang susunod naman ay si Celestine, ha? Ang workshop on air po ay napapanood po yan sa Signal Cable po, Pinoy Extreme Channel, every Saturday with Ripley po yan paglinggo, 3 to 3.30 na. Ano po ang proseso po ng workshop on air? Una po ay mag-a-audition po muna. Titingnan po namin kung ano pong talents meron po ang mga anak ninyo. Anong klaseng mukha? What I mean by anong klaseng mukha? Artistahin ba? Now, pag kung ano man po ang talino ng bata, iyan po ay aming sa pamamagitan po sa harap ng mga cameras. Ang tanong, may bayad ho ba ang workshop on air? Opo, wala na pong libre ngayon. May bayad po yan. Pwede pong bayaran ng cash o pwede pong bayaran ng installment po. Wala na pong gusi-gusi po. Diretso na po sa TV. Ngayon, ang tanong, bakit po may bayad ang air? Hindi po libre ang airtime po namin sa Signal. May binabayaran ho kaming mga editor at mga nang nasabi na pong TV show ang Pen Pen de Sarapen. Okay, good morning Celestine.
0: Good morning po.
1: Kumusta si papa mo?
0: Okay lang po.
1: Nakaalis na ba? Hindi pa siya nakakapunta ng abroad. Okay, anong song? What's the title of the song?
0: Mama's Song.
1: Para kanino yan?
0: Para sa all mothers at sa mama ko po.
1: Okay, especially to your mom. Okay, palagpakaw. Listin.
0: Start to say, I don't know why he may come to

0: Thank you. Okay, patuloy po kayong nagkikinig po sa programang Bayan at Kabataan. Dito lamang po sa One Radio News FM 91.3 Tindugo na. Okay, at ang susunod po natin ay si Angelo. Hello, ay Angelo.
1: Hello po.
0: Kumusta ka na, anak?
1: Okay lang po.
0: Balita ko, galing ka dun sa isla ni Robin. Tama ba?
1: Opo.
0: At ikaw ay naligo dun. Wala bang pating? Walang ano?
1: Wala po. Wala jellyfish lang po.
0: Ah, jellyfish. Makati yun. Okay, actually, ikaw ay taga Silang Cavite, tama? Di ba?
1: Opo.
0: At dun ka ba nag-aaral?
1: Opo.
0: At ang gusto mong, actually, nakita ko na po ang sayaman ng batang ito. Magaling siyang sumayaw ngayon naman. Ang sabi niya, direct, papakita ko sa iyo kung gaano akong kagaling kumanta naman. Okay, para kanino ang kantang yan?
1: Para po sa may mga mothers.
0: Ah, sa may mga mothers. Lahat naman ata may nanay, ano? So, para sa mga mamis, mga nanay, mga mama, para sa inyo po itong song ni Angelo.
1: But it goes like this. Pinky up. Up. Pinky up. Up. Pinky up. Up. Pinky up. Up. Pinky up. One dress and a word and a and I'm gonna make out with my new best friend. So what a good fuck and a fool in myself. Up. Pinky up. Go hard when I do the movie, wanna lead out with a cuter the tooth and wanna get high before in the ground. Ooh, ooh, screaming from cloud nine, no one can touch us if they try. Ooh, but it's a state of mind. But it goes like this. Pinky up, up, pinky up, up. Pinky up.

0: Wow, may paikot-ikot ka pa. Okay, happy listening po kay Maring Pao at mother po ito ni kay Ma'am Veronica at syempre kay Papa Boss. Ha? Hi, Papa Boss. Saka na, medyo tayo hindi nagkikita, no? Sa birthday po, ano po ang buong trupa ng Pen Pen de Sarapen. Okay, may gusto kang batiin?
1: Papa, gusto kong batiin yung, ano, I just want

0: At syempre po, yung matyaga at wala hong bad attitude. Lalo na po ang mga guardian, mga parents, ay nagpapakita po ng pagmamadali. Ang sabi nga po ng kasabihan, ang lumakad daw ng matulin kung matinik ay malalim. Kaya pag pumasok ko kayo sa showbiz, asahan nyo po na marami pong sakripisyo po ng oras nyo. At syempre po, may gastusin po yan. Hindi naman po pupunta ka ng Maynila, libre po ang bus. Mag-hotel ka, kakain ka pa sa Maynila.
1: Binabati ko po sila Lola Star, Bundok kay Borse, Papa Arant at ang mga kapatid ko na nakikinig sa One Radio. At kina Lolo Nestor Bonka, ya, Lolo Marshall, Ninang Marjorie, Lolo Alex Carl, Tito Cleo Fe, at Tita Cleo Fe, at kina Lola Lani, Ninong Mac, Tito Wing, at kina Tia Disa. Salamat sa Indo. At shoutout po kay Angel Limbista, kay Tita Mary, ay, kay Ate Mary Rose Vista at kay Che Magaon Vlog.
0: Okay, thank you very much. Okay, happy listening sa iyo, Sian. Sian is listening and watching na sa Maynila. At ang lahat pong kasama natin yan sa Penpendisarapan, Manila, kay Direk Paulo, sila po ay nanonood sa atin live ngayon. At ganoon din po si Maru, si Ma'am Joy ng GMA Cavite, si Kitcha po, saka si Mr. Tabubong, nanonood po sila. Ito na po ang katanungan para sa susunod pong Sabado, kung sino po ang tatanggap ng ating ipamimigay na tulong sa ating mga kababayan. Pwede nyo pong i-text sa cellphone number na 0975-999-5531 ang inyong kasagutan. Ang tanong, sino ho ba ang barangay kapitan ng Tabaco po ang naging sponsor natin ngayon na Sabado doon sa mga tulong na ipinamigay po ng bayan at kabataan? Uulitin ko po, sino po, ano ang pangalan ng barangay chairman ng Tabaco City na nagbigay po ng tulong o nag-sponsor po doon sa pinamigay natin na tulong sa ating mga kababayan po ngayon na araw ng Sabado? I-text po ang kasagutan sa cellphone number na 0975-999-5531. Kung tama po ang inyong kasagutan, ay kayo po ay pupunta dito, kayo ay tatawagan na pumunta po dito sa susunod na Sabado po. So sa pangalan po ng LDS Star Talent Agency po, ng staff po ng Penpendisarapen, ng Bayan at Kabataan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtaguyod po sa ating programa, sa television, sa radyo po, at pagbabasa ng aming article na Showbiz Horizon po sa Diyaryong Kasado. Ito po ang inyong nakasama sa Himpapawid sa loob na isang oras. Walang iba ko kundi ang inyong anak na si Direk Joe Ortiga po ang nagsasabing, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi ho makakarating sa kanyang paruroonan. Tama po, Panginoon Diyos ang nagbigay ng ating lupang tinubuan. Ito po ang inyong anak, iyong kaibigan, ang director po ng Penpendisarapen at kolumnista po ng Diyaryong Kasado, at napapakinggan po sa Bayan at Kabataan dito lamang sa One Radio News FM 91.3 Tinduguna. Walang iba ko kay Joe Ortiga po ang nagsasabing mahal na mahal po namin kayo. Kapwa ko ay pananagutan ko. Picture daw madali. Tara.
2: Gino.
0: Turnover natin itong kaperando.
3: Direk sarok pa.

0: 90-minute na video tungkol kay former Speaker Romualdez. So, involvement ni Speaker Romualdez sa flood control scandal na pag pinaluwas na ini, very damaging ini sa personality ni Speaker Romualdez. So, ang gilibo ni Romualdez so, sa iyang staff, nagreklamo sa NBI and so NBI nag-set up kay entrapment operation na naghahaga doon ni kay 350 million si Franco kapalit na doon niya iniluwas ining ano damaging video. So ang paunang bayad is 75 million. So ito pala ang kahurunak ng ano ni Franco mabanta so NBI na. Tapos nagbarayadan, tang binayadan nakuha na sa kwarta. Tapos ngunyan kang sinundan ni ano sinundan kang NBI kung pasain sa mga taong ito hanggang nahiling na nila si Franco mabanta duman sa sarong ano it's valuable subdivision yata ito. Tapos dumana din ako nakuha sa iya ining mga kwarta. So ang defense man ngunyan attorney Joyce ni ano ni Franco mabanta
1: instigation.
0: Set up na ini, set up. Sinet na set up ngayon kami. Illegal ngayon ini. This is an instigation. So dapat ngayon dai kami pwedeng kasuhan. Or ano kami digdi innocente kami. And this is actually violation of freedom of speech kasi kontra kami sa gobyerno. Nagtataram ngayon kami kay mga negatibo sa gobyerno. Gusto kaming patahimikon. So ngunyan, ang nagluluwas ngunyan, ang legal question kung sa bar, the issue at hand.
1: Is there an entrapment or an instigation? Whether or not.
0: Whether or not the operation of NBI is an entrapment or an instigation. So additional knowledge sa ito yung mga paradigm po. Ang entrapment sa ka-instigation, halos pareho ini set up. Kaya lang entrapment, legal ini, legal. Valid ini. Ang instigation, illegal yan. So ngunyan, papagurunan to po ngunyan, kung noarin ang sarong pag-set up, legal or illegal. Tabaka po baga, mangyari man ini sa tuya, aramta kung ano ang sa tuyang gigibuhon.
1: Yes, so didi mo na kita sa distinguished ang entrapment
0: buda
1: ang instigation. Sumapoon kita po digdi sa entrapment. Ibig sabihon kang entrapment. Saroda ining paagi para madakop ang saro or matrap ang sarong tawong dai nagsusunod sa batas. Diba?
0: In short, para makot in the act.
1: Yes.
0: Madakop sa akto na nagigiboki. Ano?
1: Yes. Ang
0: sige, Tony Joyce.
1: Okay. Ang ano da, pag entrapment, so intention na mag-commit ki crime, hali da po ini sa akusado. Kumbaga, so lawful authority, mga law enforcer ta, tigpabayaan lang siya na magkigong opportunity na mag-commit ki crime. Pero si accused, decided na talaga siya mag-commit ng crime. Yun daw ang entrapment. Ano example
0: actually,
1: nga?
0: Actually, ang argue ni, kaya po nagkakaigok entrapment, ang mga kriminal, mga magulangon. Iyo, nahiling muna sa mga drugs, baga, ano, sa mga pelikula, nahiling ta. So drugs, tiglalaag sa tulakang sira.
1: Oo.
0: Ang iba na may nagpapanggap na bados, ito palan so tulak na kunyari bados, may mga ano duman, may mga laog itong drugs, may mga draog na mga smuggled materials. Ang iba nga, narunduman ko ka ito, so ano, amputee siya, pultul subite, so ano niya, ako po kaya amputee man baga ako. Ang bitis may halo iyan, so laogan kang ano o, duman tigra laog sa mga drugs. So, kumbaga, madiskartiyon ang mga kriminal. Madiskartiyon ang mga kriminal, dipisilon madakop. Halimbawa nga, ang sarong ngayang araw, kan human trafficking ngayang harong, ang front kan, tindahan, o kaya nga, may front yan na legitimate business, pero ang law kan, may mga illegal na tigigibo. So, kaya ngunyan, nganing madakop ini sa akto, tigpapayagan kang satuyang batas na magiman na creative ang satuyang mga law enforcer. Ang iba dyan nagpapanggap na bua-bua. Diba? Ang iba dyan, haguna mo, nagtitinda sa nagaharong-harong, nagahouse to house, nagtitinda ngayaki kung ano-ano, ito palan, nag-espiya na sa imo para masiguro ninda na madakop ka in the act. Ang iba nagpapanggap na addict. Halimbawa ngaya, ako ngaya NBI, okay,

0: ngaya authorize ano ako. Gusto ta kang madapop sa act na nagtitinda ki drugs, mapanggap akong buyer. Ano? So kumbaga ang ining mga ano, ining mga law enforcement agency ta, very creative ini nganing madakop ka sa akto. As in ang pag dinakop ka sa akto, araw-aga, ang usual na tigibo kay ni Attorney Jess in a bypass ano,
1: bypass operation.
0: Oo, siguro nagpapanggap so operatives na mabakal sa imo pag tinaom mo so ano, tinaom mo sa drugs, itataw sa imo sa kwarta, pagpahali ka na tatad, may matuklo na sa nasa imo. Iyan ang pinaka common na ano, entrapment operation.
1: Yes.
0: Iyo. So, Attorney Joyce, i-explain ta sa ano, sa itong mga paradangog, natakay punta ini mga bypass na araw ka ini. O, paano daw ini nangyayari? Iyan na, valid example.
1: Okay. Sa entrapment?
0: Sa entrapment.
1: Okay. Ano nga yun?
0: O yan na bypass operation.
1: So, kung ano yung example ng entrapment. So, ang example kang entrapment, yung bypass operation. Na kung sain ang sarong police or kung si Sayman na undercover na law enforcer, naka-undercover siya ha, ibig sabihin
0: yun. Then,
1: mo aram.
0: Nagpapanggap. Oo.
1: So, nagpipretend siya na saro siyang buyer. Tapos, pag nakahiling siyang seller, makikipag-transact siya. So, in this situation, iguanan intent si seller from the beginning to sell the drugs. Oo, doon sa buyer. So, bako si buyer nagtaram na
0: oy,
1: pabakalan mo. Si seller na mismo nagdudulok sa iyan ang huninga yan.
0: Ang mga digdi, kadakla na prosecution kang drugs cases na digdi dahil sa bypass.
1: Oo.
0: So, police, nagpapanggap na buyer. Halimbawa nga si Pedro, halimbawa nga digdi sa tabako, si Pedro, may huring-huding, may mga sa, may mga hurun-hurun na si Pedro, nagbabakal kidra, ay nagtitinda ki drugs, drug pusher. Ngunyan, si police, dahil naman yan pwedeng ariston si Pedro dahil lang sa sabi-sabi.
1: Yes.
0: So, ang gigibungkan kang police operative, ma-set up yan ki bypass operation. Marani ang ki Pedro or kung kisay man na contact si Pedro, mataram, mabakal siya ki drugs. Ano? So ngunyan, si Pedro nahiling ngayang ano, mabakal niya kung pirang gramo, mapanggap sa pulis na iyong buyer, magilingan sila ki Pedro. Iyan na kortang itatao na yan, ang apod kan, mark money. Ano, pwedeng igwa dyan na so fingerprint na pwedeng mong mawalat or actually, ang serial number ka ng tinglilista. Ano? Pag nakaputana, nagbarayadana, nakaputana ni Pedro. Ang iba, titoklo tulos. That is allowed. Allowed yun, caught in the act. Or ang iba naman, na mga bypass operation, nakakaulipan si Pedro, pag abot sa harong, saka yan tutukloon. Kasi ano pa yan? Kung basun ko sa warrantless arrest, hot pursuit pa yan. Kasi nangyari pa lang sa krimen.
1: Nagkahiriling ito.
0: Pwede yan arreston ta, minsan ka, ang mga defense kaan, nga nabaga nga ako sa harong kang dinakop ako, bypass operation pa yan. That is legitimate entrapment operation by the police. So, kaya po, iyan ang mga anuta na ang sarokaan, iyan ang style. Tangon yan kaya, alos, ang mga anuta, lawbreaker, araram na nindayan, ano, ang mga style kang mga anuta, mga authority, mga police anuta. Grabe na ka na paglikay. Kaya ngunyan, ang mga pulista, nag-isip naman yan, ki mga medyos, ki mga ano, nganing, makounter naman nila, ang ano baga, ang pagdakop kang kriminal, aranuhan, you must be one step ahead.
1: Yes.
0: Pa-urot
1: you also ka. Need to think like a criminal. Yeah. Diba? Oo. Tapos, ang mga pulista, not all police are in uniforms.
0: Uh-uh.
1: Then, naka-blend lang siya sa crowd, diba?
0: Eyo, ako, may padiyon ako at Attorney Joyce. Oo. Nahiling ko minsan nakikipag-inuman ay siguro may ano naman ini.
1: May bypass
0: naman ini tigigibo sa area na ini. Minsan nahiling ko huto nagtatabang sa mga kargador. Araw po kaya ng mga ano, ang mga operatives ta, they merge with the ano, na they are trained with that.
1: Yes.
0: Ano, kaya they ka maka-otik na hindi man nga ako. Bago yun, naka-iba mo ba? Ano yan? Operatives yan. So, it is very much ala, ano. May saro akong kayo ni kaso. Actually, fresh na fresh. Saro ini sa ineksaman ko ngayon, kang last week. So, human trafficking. It's a human trafficking case. So police woman, nagpanggap siya na kliyente sa child pornography. So nagpapaano baga sa mga sa internet.
1: So nagbabakal na mga
0: sa mga live show, mga aki. Nagpanggap ining police bilang garo kliyente, 500 pesos ang garo subscription fee. Tapos kang nagsasayaw na so aki naguhuba na ito luminaog na sa mga police operative duman sa na locate na niyo kung saan ito nadakop in the act. So nadakop ito dahil sa entrapment operation na ni Gibo, nagpanggap sa police bilang sarong pedophile. So that's how and that kind of ang arog kaining klaseng entrapment operation, it has been declared valid,
1: yes,
0: constitutional by the Supreme Court. Dahil mo yan pwedeng question nun.
1: Ngunyan, muari nagiging invalid.
0: Muari nagiging invalid ang setup. Ang apod ka na to ni Diyos, instigation.
1: So, ang instigation da apo, nangyayari ini pag ang sarong law enforcement officer, tigtanayan niya ang sarong inosente na magibong krimen. May tanay na.
0: May pagtanay.
1: Which they otherwise would not have committed. Kundi ikot na nagtanay si police, di mo ko nagigibuhon kailing akusado sa krimen. Kaso, tig-lure siya, tig-entice siya.
0: And actually, diba? This happens. Nangyayari ini. May ano kita, parang ma-ano kung sa ito yung mga paradangog kung paano ini. Halimbawa nga si Pedro. Huto sa gilid, huto naglalakaw-lakaw sa Bunto Boulevard diyan sa Tabaco. Dahil managibon, nagpaparos-paros na. May nagraning police, so police tinara okay kung si man na operative ngaya. Garo tigahanapan siya ki tigahanapan siya ngaya ki garo accomplishment. Takong day ka ngaya accomplishment, kulang ka pa ngaya ki sarong accomplishment para ma-promote ka. Usually baga mga arukan sa promotion. O kaya ngaya, baka ngaya, ka ngaya, itapo ka kung sa ina lugar sa harayo. Nga nang hindi ka mahali, dapat magpaluwas ka ki-accomplishment. Mag-report ka ki-accomplishment sa presintong ini. So, lakaw-lakaw siya, nahiling niya si Pedro, nagtutukaw-tukaw sa Bolivar, sa Gilkang Tinampo. Dahil managibo duman, tinanayan. Huni nga Pedro, may ngaya ako, may drugs nga ako digde. Ipabakal mo ngayon duman sa barangay Dasok sa barangay ngayon Dasok, may masabat nga sa imo duman na may mga buyer ngayon kita duman. Igwa ka man ngayon digling komisyon, 50-50 ngayon kita. Ngunyan si Pedro, dahil kay puwan niya man kikwarta, natanayan, nadara, dumi naman sa barangay Dasok, nagbenta ki drugs. Pag-abot naman, nagbibenta, nyo naman si police din ako.
1: Kapag ginari siya.
0: Dakop ka ngaya, drug trafficking, drug selling. So, ngunyan, nagtitindaki drugs ito si Pedro, kasi tinanayan kang police. Ang apod kan, instigation.
1: Yes. So, criminal intent, hali sa police.
0: Sa police.
1: Sabay-sabay sila.
0: Oo, sa diba? Police. Nadagka man sa tao. May kasalan man sa tao si Pedro, tanagdagka.
1: Yes.
0: Ang tipapanish digde, the original intent to commit a crime was with the police. Kaya siya, tig-acquit dyan ang akusado. Ang akusado, dahil man talagang planong mag-ibuki krimen, tinanayan mo. Iyan ang tigapod na marupok.
1: Yes. Siguro daraman kang pagtios. Kaya natintaran man. So, akusado na. Sumunod man sa pulis. Diba? So, ini pong, bali, ining instigation. Ano magiging epekto, sir, kung instigation yung nangyari?
0: Ang makakasuan dyan sa pulis.
1: Yes.
0: Civil administrative case, pwede siya mapatanggal kit labaho, pwede pa siyang makasuan kay criminal case.
1: So, medyo confusing, no? Ang instigation buda entrapment. So, paano ta ba madidetermine kung saruining instigation or entrapment? So, sabi po kang Korte Suprema, may duwang test way para maaraman kung instigation siya o entrapment. So, inot, nag-focus ini kung accused talagang may intent na siya to commit the crime from the beginning without any influence. Na yung influence siya ng ibang tao, siya talaga ready na siya mag-sell ng drugs.
0: Oo. So kumbaga, nyo na sa akusado, may tanay kida eh, talagang magibuyag ki krimen.
1: Decidido na siya.
0: Decidido na siya.
1: Yes.
0: Dinagnada ko po, iyan, entrapment yan.
1: Another test, yung tigapod ng objective test, hihilingon din kung paano suhiro-hiro kang polis. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Whether so, nasubrahan man sa pag induce sa pagtanay so police para magpabakal sa iya. Masyadong effort si police enforcer. Kung wara man nga ni akong drugs, eh, guwa ka gaya dyan. Igpara ano, pire so accused. Diba?
0: Dahil man ko tang gibo-gibo, dahil man ko tang ano, so accused ko, ta, marayon man siya ng pag-iis. Nga na so police, yung nga pala, bago nga nga, mahilig ka nga magbulang.
1: Oo.
0: Puto nga, may patupada nga sa barangay, ano nga yan, duman nga sa barangay, ano yan, nga barangay Matarum, barangay Matarumon. Dahil na nga ako dyan pa day, sabi ang, dahil na nga ako dyan pa day, ta, abo ko na nga, nagbagong buhay na nga ako, abo ko na nga magparatupada, bago nga illegal, ang dahil nga pa day, arayo unaman nga ito. Bulo din na, dahil naman nga doon makabot ang pulis. Tapos, sa pagparatanay ka naman, ano yung nga pa day, para nga ngunyan.
1: Oo.
0: Nagara. Dumi naman sa barangay Matarumon, nagtupada. Tapos tagtaod may raid.
1: Ma'am, nakasabay lugod sunatan na yan.
0: Nakasabay sunatan na yan ng raid. So that may considered as an instigation.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung doon siya tigparatanayan kang police, na ano oh, grabe baga sa inducement niya, grabe sa pag ano kang police na magtupada. Ang masakla pa digde, so nag-read na pulis, kaiba so nagtanay sa iya. Actually, that's a real case. Na so nagtanay, iyo pang nag-aresto for purposes na magkaigwaki accomplishment. Ano? And it is subject to disciplinary action to this police. Kasi that's not the proper way. That's not the proper way to prevent crime or to para makadakop kay ng mga criminal activities. Ano? Dakulo na kriminal. Hanap na sana ka mo dyan kay ano? Dahil na magparatanay. Ano? Because the instigation, it's actually absolutory cause. Acquitted dyan ang accused. Diba? Na-acquit dyan. Dahil man talagang sala. Tinanayan mo sana and so pag induce mo very ano ka very persuasive kumbaga mahiriton ka mag ano nadara sa tao. Pero kung halimbawa nga ang sinabi mo pwede nga ya ngayon baga nga yung harong nga dyan magayon nga basan. Sinabasa sa police pagkabang ginabasan
1: wala naman na inducement tuman.
0: Wala naman na inducement. Ano pero kung grabe nga aram nga pwede pa iyan yung ang mag-agong ngayon, ano nga bagan kurakot baga nga yan, na kay po nga kaan, maibalik man sa tao sa ano, di makabalik man nga sa imo lamang sa iba, taxpayer ka man baga nga yan. So very passionate sa iyang pag-ano, hanggang nagarain ni, nakumbinsin, nahabasan itong harong. That's an instigation.
1: Yes.
0: So, iarag po kaya ng ano digdi, na mahiling ta digdi, ang penalized digdi, ano ba ang nasa ano ang pinaka ining utak ang accused.
1: It's the criminal intent
0: na nang dahil sa pagparatanay kay nang dahil sa pagpara persuasion kay

0: kita din nga lang. Sabi ni Pedro, iyong nga, dyan nabanggi nga ya, o laugong ko ya. Pag laugo, pagkabanggi, pag bukas ikan, ano nga, ano sa mga police, that's entrapment.
1: Yes. Oo.
0: Kasi the criminal intent has already been there.
1: Mm-mm.
0: Ano?
1: Di naman siya sinabi yan, nahabasan mo.
0: Para hinapot man siya.
1: Nag-opinion lang na mag-opinion na yung habasan niya. Marang inducement, di ba? So, igwa mo ng mga decided cases ang Supreme Court about entrapment and instigation. Sabi da po sa People versus Bayani, so, igwa da ang instigation kung tigtanayan kang pulis ang saruntawong habo man mag-commit ki crime. Whereas, entrapment siya kung su akusado, willing na siya from the beginning pa lang to commit the crime. Walang enticement na nangyari. Di ba?
0: So, ang burden of proof kayo ni, ang mapaano, ang mapatunay kayo ni, kung talagang, actually, ang instigation or entrapment, ano yun, kayo po ang kayo ni ka-evidensya sa full-blown trial ini. Ano?
1: Yes. Sabi nga, he who alleges has the burden of proof.
0: Sabi kang ano, sabi ni NBI, entrapment ngayon eh. Patunayan nitong entrapment.
1: Yes.
0: Sabi man ni Franco Mabanta, instigation ngayon eh. Patunayan niya man na instigation.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Between the two, kung sisi ang mas ebidensyang paniniwalaan kang korte, iyan ang manggagana.
1: Yes. Ano? Pero magre-rely ang court sa strength ng evidence ng prosecution. So, dapat ma-prove talaga kang prosecution or kang government na talagang entrapment so nangyari. Maski maluyang ebidensya niya, kung pati ang prosecution maluyang man ang ebidensya, day manggira rin.
0: Tama yung presumption of innocence kita.
1: Yes. Ano? Oo.
0: So, sarap pa pala, naramdaman ko digdi sa entrapment operation. Mm-hmm. Pag nagbabay bust operation, ang tigagamit din na kwarta, ang tigapod kan, mark money.
1: Yes.
0: Ang mark money, pwedeng tunay talaga na kwarta.
1: Mm-hmm.
0: Tunay na kwarta na ang nakano lang dyan, so mga serial number.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, may mga distinguishing mark yan
1: mm-hmm.
0: para mahiling, nahali ngayon sa NBI.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, kung halima, dakulo naman na kwarta, ang iba kaan, mga tigapod tang bait money or fake money. So, titatarambagan ni NBI director ni Matibag.
1: Mm-hmm.
0: Budol money.
1: Mm-mm.
0: Halimbawa nga, ang cash ngayon is 30 million. Ang tunay lang dyan, siguro 100,000.
1: Oo. So, mga sa ibabaw lang.
0: So, sa ibabaw lang ang tunay kan. Sa irarom kan, puros na ang coupon band.
1: Mm-mm.
0: Ano? Pag hiniling mo lang sa harayo, syempre, naka-bundle yan, saka naka-cellophane yan. Dahil mo naman maaraman kung tunay yan or dae. So, halimbawa nga, nag-allege ka, set up na yun, set up, this is an instigation. Pagiling ka kang kwarta, puros ang loob, coupon ban.
1: Mm-hmm.
0: Sisi man ang buwang magtanggap kay coupon ban. So, ano mo yan, mabubolster mo yan, so ano kang NBI na talagang entrapment operation
1: mm-hmm.
0: ini. Iyo. Sa bangko, halimbaga ako sa bangko, may mga kwarta dyan na ano, may mga mm-hmm. May mga kwarta dyan, tigapod kami kay itong bait money
1: mm-hmm.
0: na nakalista ang mga serial number, mga tunay anak kwarta, pero ang mga serial number ka, nakalista, tapos may kopya ka ng central bank.
1: Mm-hmm.
0: In case of robbery, may mga harabasan, baga, ano, hold up, may mga hinold up sa banko.
1: Mm-hmm.
0: Sabay na nagkakakuroa.
1: Oh.
0: Alimbaan nga yan, so teller, hinold up sa teller, may mga bait money dyan nakasabay, nakasalamok, nakasalamuwa. Makukuha yan.
1: Oh.
0: Tapos nga, nadakop na yan, so hold upper.
1: Nag-deposit.
0: Dahil nadakop nga soldaper niya ang sa hideout ninda, nadakop kang pulis. Bako man nga ang allegation ka mga holdaper, bako man nga kami ang holdaper, kwarta mi nga yan, para nga nag-withdraw kami kang ano nga ya, siguro may glitch. ano nga ya, kwarta mi nga yan, pinaghirapan mi yan. Kang hiniriling nga sa kwarta,
1: serial.
0: Nga raon sa mga serial number, bait money, that's an evidence na hinaabasan mo an. Iyo, yan ang makusog na ebidensya na laban sa imo. Paano napaduman sa imo ang bait money kang bangko?
1: Mm-hmm.
0: And ito sa record in the central bank, lang masabi na baka na dubli ang serial number, daing dubling serial number sa kwarta. So, araw po kaya ng ano, kaya araw ka ng kumbaga security measurement kang bangko, may mga ano dyan, may mga bait money dyan na kasabay in case of robbery and hold up sa mga bangko. Nganing madali ma-determine kung sisay ang mga holdupper.

0: actually baga mga dapat naka ano yan eh naka bonnet.
1: Oo.
0: Ano, demo
1: pa ba yan ngayon? Parang hindi naman na masya. Ay, oo, may nangyari niyan sa pawn shop yata.
0: Sunangon niyan, ano, online.
1: Oo, online hacking.
0: Online hacking.
1: Oo, pero may nabalita noong 2023 na nag-rob ng pawn shop. Tapos yung nag-hakbas, bar passer pala. The next day, nagluwas sa result. Nakapasar siya, nakakulong siya. Kaya ng talino niya.
0: Kaya ito maka-takeout.
1: Yes, kasi wala na siyang good moral conduct.
0: Uh-huh.
1: So, ano ba mga consequences kung entrapment or instigation ang nangyari? So, pag entrapment...
0: Pag entrapment, convicted ka ng accused.
1: Mm-mm.
0: Ano, may sala. Pag instigation, acquitted ka ng accused.
1: Yes.
0: Kaya it is very important kung anong defense ang isi-set up mo. Kung halimbawa, akong abogado kang accused... Mm-hmm. Siyempre, iset up ko instigation. Kung akong abogado kang ano, kang arresting officer, ang iset up kong justification, entrapment.
1: Mm-mm.
0: So magkakaanuhan na lang kami kaan sa ebidensya. So kaya nga ni ang entrapment operates time. It takes time yung mga planning 'yan. Ano, before ma entrapment operation, mapanggap muna may magbiduman muna sa ano, may nag-nailing-nindo dyan, lima, pag may mga bypass operation. Ako naka-encounter na ako kang bypass operation, kang nag-star ako dati sa Manila.
1: Mm-hmm.
0: Duman sa barangay me. Barangay sa Pasay. Sa Pasay, duman ako dati nag-star kay anong na bulan. May mga ano mo na yan, kung baga mga bagong pandok na yan, nailing mo nakikipag-basketball, nagdadayo nga, nagbabasketball, tapos nailing mo nakikipag-inuman, nagsasabay-sabay ngayon, nagtataoman kang sumanga, aliba, may pasumba duman.
1: Mm.
0: Mga after 1 month, may bypass na. May dinarakop na.
1: Oo.
0: So, ito pala, mga police operatives pala ito, nagpapanggap na nga ning mamidbida ninda so, ano duman, so mga tao, then, talagang ma-identify kung sisay duman ang mga dapat arestuhan.
1: Yes, so... Di ko naman pwedeng sabihin na mag-ingat kayo sa pulis. Pero iwasan na lang, wag na lang ma-involve sa mga criminal activities, di ba?
0: Naramdaman ko ito sa Manilipot, so may nagupanggap na buo-bua. Nagupanggap na buo-bua. Tiara na rin. Tapos mga after 1 month, ito may dinakop.
1: Oh, may pelikula din na ganyan, nagpapanggap na buo-bua. Ito pala, FBI siya.
0: Ano na siya? Ito may dinakop duman, nadakop, bye-bye. Ay, ano, narami na lang. May, ano na.
1: Very passionate man sa itong mga law enforcer, no?
0: Creative. Mm-hmm. And kay po niya sa trabaho ninda,
1: yes,
0: eh. Diriskartihan. Mm-hmm. Ano, diriskartihan. Ang iba kan, may nagpapanggap ngayang, ano, alimbawa ngayang minor de edad.
1: Mm-hmm.
0: Nganing madakop ngayang sa mga minor de edad.
1: Mm-hmm.
0: Garo-aro kayo ng ano. And, ang apod kan, entrapment operation.
1: Oo.
0: So, day ka dyan basta-basta makadulag.
1: Yes.
0: Oo.
1: So, iga pang ibadigding mga examples of entrapment and instigation. So, ini po sa case ni People versus Lua Chu. So, akusado daan, nag-order ki illegal opium hali sa Hong Kong bago daw i-contact su customs agent. So, agent naman kang custom, nag-utik-utik man siya nakipag-cooperate. Kaya, nagkaigwang entrapment. So, nada ko po ining accused na nag-import ki illegal opium. So, saro da ining entrapment, ta dati na naka-order ki opium. Na-order, ining opium, saro ining illegal drugs din. Diba po? Pero, itong panahon pa ining mga, may opium pa ba ngayon? Mga, ano to, ito yung mga antique na mga illegal drugs.
0: Kaya ito, ang ano kaya, opium, ngunyan, shabu.
1: Shabu na ngayon.
0: Mahal na, ang opium kaya gaya ganyan, bihira naman sa ano. So ini man na entrapment. So may nangyari man ini so abogado.
1: Oo.
0: Nagdemand ki kwarta sa ano sa widow para ma-process dang claim.
1: Oo.
0: Tapos ang ginibo kang ano, ang ginibo man ito pala tiguhut-hutan na so kliyente kang ano.
1: Mm-mm.
0: So abogado, demand tigigibo so ano niya, so trabaho niya, sige lang nahagad.
1: Mm-mm.
0: Nakamali siya gid so kliyente, so widow. Garo nga ya tig-extort na ako kay ni. Oh.
1: Yes.
0: Ang pinataon na kang kwarta, police. O tapos kang kinuha so ano, o yan, nadakop so abogado.
1: Mm-hmm.
0: Usually sa mga bribery cases, araw pa kay ini. Halimbawa nga si araw kaning government official, naghagad kilagay.
1: Mm-hmm.
0: Nangyari ni sa sarong government agency, sa mga government agency.
1: Mm-hmm.
0: So sarong

0: head or tawo sa Garsarong government official nagagad siya kay Padulas. So sabi kang taxpayer, sabi kang negosyante, iyo nga yan nga nga maayos ng lugudan, willing nga ako magtao kay Padulas. O tapos pinadaran kay ang nagdara, magilingan nga kita sa arog kaning restaurant. Dahil niya aram ang kahuro niya na pala NBI. O tinaos sa kwarta. That consummates the crime of bribery, graft and corruption. Oto tinuklo, so official kang ano, so government official.
1: Yes. So sarupang decided case in People versus Doria. Sabi kang korte, igwada ang entrapment kasi so seller decided na daw siya magbenta ng illegal drugs bago pa man siya bilhin ng ano law enforcer ng operative.
0: Ano ba diyan? So mga bypass digdi sa yes. lugar ta digdi sa ano. So pulis nagpapanggap na buyer.
1: Mm-mm.
0: Tapos iyan man tibentahan man.
1: Yes.
0: Kang binentahan kinasa kwarta oh. Tuto,
1: may offer to sell naman. Binakal niya lang kasi may nag-offer magpabakal, 'di ba?
0: Ano nga boss, igwa ka ngayang ano? Igwa ka diyan. Sabi kang ano, pira boss. Kang tinao na kililinuwas to sa shay o today niya aram pulis pala ito. That is a valid bypass operation.
1: Yes. So one of the common defense sa mga illegal drug cases, yun itigaapod na implants sa mga tanim
0: ebidensya.
1: Kasi pag nasa hulungan ako minsan, yun tigasabi ninda sa kuya. So, sabi po kang Korte Suprema, ang implant daw, mga tanom na mga evidence, ang criminal idea kaini, hali sa mga enforcers. So, wala man na intention mag-commit ki crime talaga, so akusado. Kaso, may nagtanom talaga duman sa kung hain man siya or what.
0: Tanim ebidensya. Halimbawa nga yan. Mga frame up ini. Halimbawa ngayon, pinara ka sa pinara so auto mo. Tapos, habang ngayon nagsisearch sa saro, tinapukan ka na sa laog ki kung ano man na incriminating substance, pwede ngayang drugs, pwedeng badil or ano. O natang ngayon may drugs nga digdi sa auto mo. Iyan ang mga tanim ebidensya, iyan ang mga implant. And sabi kang Supreme Court, illegal yan. Pag napatunayan na implant yan, that is considered as instigation.
1: Yes.
0: Wala dyan nakasalan ng akusado, ang may kasalan dyan, so law enforcer.
1: Yes.
0: Pwede silang matanggal sa trabaho, pwede pa silang makasuhan kay kriminal.
1: Ini pong mga nag-utik-utik na buyer, and upon send up, pusur buyer. Pusur buyer.
0: Nagpapanggap okay. na buyer.
1: Yes. So, valid entrapment yan kung igong pusur buyer. Utik-utik.
0: May mga barkada kung pulis inang trabaho.
1: Maging pusur buyer.
0: Magpanggap na para bakal.
1: Yes.
0: Actually, iyan ang tigagamit na confidential. Iyan ang sa mga very controversial na confidential fund. Ang kaipuan kang confidential fund, ining mga investigador, ining mga law enforcer ta, kasi saan na sila makakura kikwarta? Alimbawa ngayon, big time na drug pusher, kaipuan mo ngayon ki 1 million para magbakal. Saan na makakura kikwarta? Makuha yan sa confidential fund. Yan na confidential fund na yan. Ini talaga dapat ang function kang confidential
1: yes,
0: fund.
1: Oo.
0: Bakong pambako kung ano-ano. Mga intelligence fund lang talaga dapat ini. So, yan. So, mga nagpapanggap, valid entrapment operation yan.
1: Yes. Ano pa ba? Sarupang case po digdi sa People versus Juma. Si accused na kulong ta nagpabakal da aki marijuana. So, na convict siya kasi ang defense niya is instigation din.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang sabi kang korte na entrapment yung nangyari, entrapment is a legal method of capturing offenders.
0: Oo. Ang sa siguro ang parang unsolicited advice during entrapment operation. May mga procedures yan.
1: Yes.
0: Stricto dyan ang na pag may na-violate ka dyan, sa mga procedures na nakalatag kung paano tigigibang entrapment operation,

0: magiging invalid, magiging illegal ang entrapment.
1: Yes.
0: So, any doubt as to the validity of entrapment, acquit dyan ang accused. Sayang kang effort ta na magparakonlaki entrapment operation kung di man lang makakako aki conviction.
1: Mm-hmm.
0: Ang purpose kan is ipakulong ang makasiki order of guilt sa korte. So, and ang mga araw kay ni ang mga entrapment operation, it's a technical in a technical sense. May mga step-by-step procedures ini. May mga tawong involved, may mananyaon dapat. Lalo na sa bypass operation kay Puan Janso, may media baga
1: may prosecutor na
0: may mga required na tawo na dapat nyaon, may representative from
1: yun
0: the barangay.
1: Yung chain of custody.
0: Uh-oh.
1: Very maselan yun.
0: Saro lang dyan ang mawara.
1: Wala na.
0: Dahil mo na magamit na ebidensya. Alam ba ngayon, may kaso ka iyan, nag-bypass operation. Ang kay Puan ngayon may representative from media, dati may taga-PIDEA, dapat ngayon may barangay representative. Nalate si Cap. Okay, ding na, nagpadarang barangay kagawa during the operation, the entrapment operation. Kasi ngayon si Cap, nagkakarigos pa. So, nakaabot si Cap, wala na, tapos na so operation. Kang pagpigresyan sa court na during the entrapment operation, huni ang mga tawong lang ini, may kulang, pwede yan ma-question. Diba?
1: Yes.
0: Kasi sala ang apod kan so fruit of poisonous tree.
1: Yes.
0: Whatever evidence you have obtained on that operation, defective operation, will not be admissible in court. Kaya, iyan man ang naanuta sa mga tao, nadakop na ngayon sa akto na, ta ngayon, napawalang sala pa. Kasi ang due process ta po, dua, may substantive due process, may procedural due process. So kay Puan Taman Giraray magsunod sa proseso. 'Di ba? That nangyari 'yan sa impeachment ni BP Sara.
1: Procedural due process.
0: May dahil nasunod na proseso kaya na invalidate so original impeachment.
1: Mhm.
0: Ngunit niya na to ni Joyce, maburuto na sa Lunes. Ako iling ko kan mga nasa
1: Senate na?
0: Dae, maburuton sa plenary.
1: Ah, okay.
0: Pala. Iyo, 106 na boto ang kay Puan.
1: Sa House, sa House of Justice,
0: Committee
1: pa lang yung una.
0: Uh-huh.
1: Okay, good luck. Tingnan natin kung ano ang magiging resulta.
0: Ako daw, gusto ko man mag-ano dyan. Actually, nag-reach out ako sa prosecution or even sa defense na niya ako. Maging part ako kang team.
1: Maski researcher attorney, lang. Uh-oh.
0: Maski researcher uh-oh lang. So, gusto ko man mag-involve sa ma-involve sa... So, magayunan na experience.
1: Yes,
0: na,
1: ma-involve sa pag-argue, yung mga legal basis nila, dapat ikaw mag-create.
0: Maski research uh-oh lang niya ako sa research team, mag-research ko yes, ako kung ano mga pwedeng depensa, mm-hmm, mga ano... Tagaro, this is one history in the making.
1: Mm-mm.
0: History in the making. This will be, sabi nga ni VP, this will be a bloodbath.
1: Yeah. Katakot
0: ang ini. Kasi, dakulaan ang at stake digdi. Dakulaan ang at stake digdi sa impeachment na ini. Kaya, medyo madidivide na naman kita kaini. Magiging very divisive naman ining impeachment process. Kaya, siguro po sa mga ako nga minsan na magparabasa sa social media. Kaya nagdadawag na sana ko sa radyo. Pag mo sa radyo, so FM baga, music, iyon man girarari. Iyon man girarari ang topic. Kaya nasa ako sa YouTube.
1: Tigiwasan mo.
0: Oo. Abo ko na magparabasa.
1: Okay lang, kung facts-based, abo ko muna magdangog kay mga opinionated na... Para mailing ta kung tama sa first time. Di ba? Tama na ba yung ginawa nila?
0: Tako kaya, kung may opportunity asabay sa defense team, I would be very much willing.
1: Yeah.
0: Maski isang katutak na pambaba.
1: Parang nakakatakot naman.
0: Oo. Gabos man, kasi when you are taking sides,
1: yeah,
0: definitely, may yan. Whether you're in the for prosecution or for the defense, the moment na nag-take aki sides, yan?
1: Yes.
0: Pero di ka man pwedeng neutral ka lang . Pag mga araw ka ng issue, kaduwagan talaga.
1: You need to choose.
0: Kaduwagan kung magiging ka neutral.
1: Tama. Nasa Bible din yan na dapat, you need to choose sides. Hindi naman always tama na in between ka to please everybody.
0: Kasi the

0: evil means succeeds when yeah. doom and good nothing.
1: So pala, alam mo pala yun eh.
0: Type 1 naman girare, kung gusto tang ano ngaya, our little voice should also yeah. be great. Pero dahil magkita makipag-iwal, dahil magkita maging basto.
1: Be respectful pa din.
0: So, uh-huh. ang respectful attorney Joyce, ang tulak dapat alas 12 nagkakaka. Kaya, maalas 12 na naman ano. So, daliwan ng oras ta. So, I think hopefully po nasangon niya na ano ta naka-share man kita kay litang aram ano na sana ano ini habang tigbabasa ta ini sa social media ngon niya na yung nagluluwas na garo mainit na balita makaano ta aarog pa lang nga kaan aarog pa lang nga kan kay ni at least matatabangan kita sa pagtaw kang magpag-form kang sa tuyang personal opinion.
1: Yes,
0: ano,
1: that's true.
0: So, sana po, salamat po sa inyong padagos na pagdangog. And sana po, tuloy-tuloy kita sa pagdangog dito sa mga programa kang One Radio. Attorney Joyce, may gusto kang batiyon?
1: Before that, reminder lang ulit, Suna Kawara envelope na may kwarta.
0: Dakula po ito.
1: Sayang naman.
0: Sayang ka ito. Siguro sarong bulan na sundo ito.
1: May ako din po batiyon ang sa kuyang auntie, si Auntie Ine, Heidi Biso, birthday niya po kasuod ma. Happiest birthday, Auntie Ne. Thank you for everything, for being my second mom. I'm so lucky I have two moms. And happy, happy birthday, Auntie Ne. And advance happy mother gabos sa tuyang mga ulirang mother, mga beautiful mothers natin who gave us the opportunity to live, experience our dream. Happy Mother's Day to my mga vosotros, sa mga tita friends ko, si Auntie Malu Binalia, Auntie Susan Supsop, sa mga auntie ko dyan sa Busotros, Tita Bec, Tita Lo Basaliote, Tita Bec Bobier, Tita Bida Busotros, si Sepa, binalingawan pa ba ako? So, lahat ng mga aunties ko, Happy Mother's Day po. And mga, si Julie Bondoy, Happy Mother's Day din.
0: Happy Mother's Day po sa gabos ano, ng mga ano, ng mga ina. And sa gabos po, dahil ko na pagsaro-saroon. Ano po ano, so, take advantage ko naman ini sa Lunes, pre-enrollment pa lang ito sa SJCC, sa mga nakapasar sa entrance exam. Pre-enrollment pa lang po ito. Ang enrollment naman talaga sa June. Ang purpose mo lang kainin, mahiling mina, kumpira ang malaog na first year. Tanganing sumanga slots na available. Ano kasi limited lang talaga sa slots na inalaw sa muya kang CHED. Ano po, bako ako ang nagde-decision kaan. Daragito na sa kuya Attorney Joyce. Dakulo nang nakikimahirak na kung pwede daa makalaog. May ano po kaya kami kan, garo may commitment kami sa CHED na mabawas talaga kami ngunyan ki tatanggapon, ki enrollees. Ang pinakarason man lang dyan, capacity. Ano, ang classroom limitado lang. Kaya mo lang mag-handle mga 5,000 to 6,000 students based on the existing capacity kang SJCC. Kaya nga, naigwa na kaming expansion program. Nagbakal na kami kidaga duman sa ngunyan niya raon sa evacuees IDP. Internally displaced person ang apod sa inda. Itong 10 city sa SJCC po yan, binakalmi yan na daga. Ang purpose kayan iyan ang gigibon being exposed. Tanganing matawanan kami naman ki chance na mag-expand, magdagdag ki mga i-admit na mga estudyante. So kaya po paano pasensya na sa mga nandideny ki admission. Actually, magabaton yan sa buot ko. Ano, nag-appeal na kami sa CHED. Sabi ko, taman, girare, i-maintain ang quality.
1: Yes.
0: Ano, na rasi ka mo sa puon kang mangga, bata sumanggami duman, may mga dati dakulong kami duman ng mga kahoy, oto, binuruwal kang mga bagyo. So, dahil na kaming maklas yan sa puon ka.
1: Sumangga, maski manggawara na pala.
0: Kasi sumanggawara na. Ano, kaya nagtaranom ako doon, nagpatanom ako doon ng mga bagong mangga, dahil pasara da yutong pa. So, kaya po, sana maintindihan man kang, ano, maintindihan man ta, may nakakabot man sa ko na, that, ano na da ako, most hated person na ako.
1: At least, ano, grabe na yung efforts na ginawa ng mga instructor ni Attorney Blanza para ma-save itong, ano, itong SJCC. Kaya,
0: ngayon si Attorney Joyce po, kami nag-meeting kami.
1: Yes, I was there. Grabe so pag, ano, pagpaaraga, magiri mo ka mga compliance. So, takul pong in-effort po para continuous po tayo na makapagtaong free education.

0: Station sa mga
1: takong magdunong-dunong kami magparadunong-dunong ano ang kapalitkaan closure.
0: Yes,
1: ano,
0: that's true,
1: may possible closure kang program. Mas malala ito. Ano, kaya ang inanumi na lang ang ginibumi na lang nakimahirak nag-apila. Tinugutan kita pero ma-reduce kay estudyante. Ano na ano yan, takesa man pasaraduhan kita.
0: Yes,
1: ano na totoo po 'yon na may ano kami, may letter kami kay ito na recommendation for closure. Dahil sa mga violation, ang pinaka violation me, iyan kakulangan kang mga
0: classroom.
1: Iyan ang pinaka main, kakulangan kang mga facilities. Mm-hmm. Taka si bako lang classroom ang tigahagad.
0: Structures, professors,
1: laboratories, qualified professor, guidance counselor, librarian. The more students, the more nahaga doon kasi may mga ratio iyan. Halimbawa ang librarian, for every 1,000 student, kay puan kan, sarong librarian. Eh kung 5,000 ang estudyante mi, kay puan mi kan, 5 na librarian. So, kaya, naghigpit kisinturon. And, nag-ano naman kami sa mga agency, sa mga ano, na nagpapatabang, kung pwede, naghahagad kami ki mga donor, ki mga school building. Tangaling maka-admit giraray kami kay mga addition. Dahil problema sa ko, actually paborinis ako, nag-date si estudyante, nag-date sa trabaho ko, nasildo ko pareho. Diba? So, wala pa ining ano, matrabaho sa mga, pero dahil kami nagsusurrender dyan sa ano, imagine magpadalagang kay 8,000 student, na mapagalon po yun na ano. So, anyway, it's a challenge for us and hopefully, makabalik kami sa ano sa range na talagang gusto mi para sa community because we are serving not only Malilipot but the whole citizen municipalities within and outside Albay. So sana po maintindihan mo po nindo ano ta may mga nakakaano na kang daragito na dasa ko tapos may nagduduruman sa harong, may nagduduruman sa ano na karon nakikimahirak na kay ano di kitang maginibo. Iyo na ano yan na nag-appeal naman kami sa CHED na maski ano let's hope and pray. Hope and pray na makabalik kita sa ano. Ta gusto may man mag-serve. Libre ang education diyan, 'di ba? Tapos na ano may namas mong scholarship, dakon man na benepisyo diyan eh. Kaya, no, aday man kami nagngalas kung nata gustong mag-ano. So, iyan na po alas 12 na. So, again, salamat po sa inyong pagdangog. Sigurado po, ako po si Attorney Randy Blanza.
0: Ako man po si Attorney Joyce Amara Busotos.
1: Hanggang po sa masunod na pag-iribanan ta, ligdi sa One Radio 91.3 News FM, legal sana.

0: Hoy, mga madi. Tapos na ang exam. Ano na? Primina sa nagkitang drawing sa outing.
1: Kaya nga ni, sa hindi magayon magduman.
2: May aram ako mga madi. Mana, duman kita sa Namanday Island Resort.
1: Namanday? Di ba sa baka kay Ian?
3: Summer destination baka mo? Kung naghahanap kayo ng sulit na beach resort na may magandang view ng sunset, pwedeng mag-bullfight, may white sand, dito na kayo!
4: Plus, meron pang infinity pool, restaurant, and bar. Napakaraming magagandang areas for your IG posts at siguradong comfy stay. Dahil napaka-accommodating ng mga staff, kaya siguradong makakapag-relax at mag-e-enjoy talaga.
0: Alam nyo ba na isa sa mga pinagmamalaki ng Namanday Island Resort ay ang masasarap at high quality na mga pagkain? At ito pa ha, marami silang rooms available. Tulad ng cabana standard at villa na naka-aircon. Meron din silang cottages for day tour.
3: At bilang yan, dahil meron din silang free fall, clear paddle, jet ski, banana boat at crystal kayak.
0: Grabe, nakaka-excite ang madi.
2: For booking and reservation, message Namanday Island Resort Facebook page or call and text at 0917-000-9021.
5: Ano? Tara sa Namanday Island Resort.
6: Tabaco National High School Batch 87 ay magkakaroon ng isang masayang event na hindi nyo dapat palampasin. Ang Zoom Batch 87. Zoom Batch 87. Ngayong May 9, 2026, 4 p.m. Punta na sa Balay Saudan, Kinale, Tabaco City at makisaya sa isang high energy Zumba experience. Kasama ang inyong Zumba instructors, Zin Vince Apalit at Zin Ren Mark Basse. Siguradong mapapasayaw ka at ma-enjoy mo bawat galaw. At hindi lang sayaw ang hatid namin. Meron pang raffle bonanza. First prize, 5,000 pesos. Second prize, 3,000 pesos. Third prize, 1 sack of rice. At marami pang consolation prizes. All for only 100 pesos. Fun ka na, may chance ka pang manalo while supporting batch projects and programs. Kaya tara na, step up, shake it out, at maki-Zoom Batch 87 na. Hatid sa inyo ng Tabaco National High School Batch 87. See you there!

0: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
3: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
5: One Radio, ting-do-gana!

0: Architects and Construction, owned and managed by Kim Bagonio, Geodetic Engineer and Programmer. Always hire a licensed Geodetic Engineer.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: One Radio, ting-du-gana!

One Radio 91.3 News FM Tindug na. Good afternoon mga katindugon, ladies and gentlemen of the City of True Love, and that is Tabaco City. Ang inyong programa tuwing Sabado, narito na ang Sabado Music Jam. Yes sir, my name is CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming. Mga kasama niyo po ako every Saturday 1 to 3pm. Always yan mga katindugon, ang programang inyong iibigin, ikakasaya at makapagbibigay ng potential relapse. Of course mga katindugon, ang Sabado Music Jam ay hatid sa inyo ng Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix, Boss Herbal Capsule ang bossing ng mga herbal, Anrock Detergent Liquid Soap, SureSoft Fabric Conditioner, and Kawaii Soap and Lotion. How are we today mga katindugan? Today is Sabado once again, May 9, 2026. Time check 1:07 PM sa ating mga katindugan na rayaon dyan ngunyan na nakikinig sa One Radio. How are we? Kamusta na kita? Since today is Sabado, May 9, 2026, we would like to give a shout-out sa Gabos na nagdiriwang kang sa indang mga birthday today. Happy, happy birthday sa inyong Gabos! Ay, narigdi sa kuyang palakpak. Ayan! Happy, happy birthday sa lahat na nag-birthdays in the past days. And of course, ngayon, happy, happy birthday sa inyong lahat! And of course, mga nagdiriwan sa kanilang mga anniversaries, monthsaries, at kahit ano pa man yan, happy, happy celebration! Yes, of course, mga katindugon, and we'll be having special shoutouts later. But before all that, I just noticed and I just was just informed that tomorrow, May 10, ay magkakaroon ng magandang celebration para sa ating mga ina, lalo na dito sa ating Philippines. Tomorrow will be Mother's Day for, of course, sa ating mga mothers na rayaon dyan, yun yan, sa maski sisay man dyan na naging ilaw ng tahanan. We would like to say to all of you that Happy Mother's Day! To all the mother dears and all mothers of the world and in the universe, happy, happy Mother's Day sa inyo dyan. Advance na rin since bukas pa naman yon. And with that said mga katindugon, since palapit na rin naman ang Mother's Day, bigyan na rin natin sila ng magandang music to set the mood, set the vibe, at syempre makapagbigay na rin one important ingredient, ang love. Ito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: accommodate and assist you. See you there! Vince Hometown, your home away from home.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Sabado, Music Jam with CJ.
1: Tindugo na!

0: privacy mo? Protektado! Style at comfort? Garantisado! Installation services? Mabilis at pulido! Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad? Sigurado! Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano. Presko ang mundo. Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
1: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Sabado, Music Jam with CJ.
10: Tingdugo na.

0: No segregation, no collection.
1: Heads up, Sagabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
2: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Sabado, Music Jam with CJ.
5: Tindugo na.

magandang, magandang, magandang lalaki ako. Magandang, magandang, magandang hapon mga katindugon. And welcome to another edition of the New Wave Connection. Yep, the New Wave Connection, the program that dares to be different. And the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na! Ako po ang inyong amigo at embarkada sa radio, Rene Castro, the Wave Man. Ang magandang lalaki ng One Radio. Sa ladong technical, kasama rin natin si Kuya Loinks Bornasal. Special thanks sa ating mga station executives, Sir Jim Montealegre, GM Romy Valance, and SM Osagandahan Mores. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, at ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At alam nyo ba mga katindugon kung bakit tinatamaan tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman? It is because may mga kakulangang mineral na kinakailangan po ng ating pangangatawan. Ano pa, mag-Best Caps Mineral Food Supplements. At sa gabi bago matulog, magpamasahe para sa sakit-sakit, aray-aray, mag-Q-Sai Massage Oil, Q-Sai Mahusay. Ang lahat ng ito mabibili sa inyong mga paboritong butika and groceries nationwide. Ay, kamusta, kamusta, kamusta mga katindugon? Lalong-lalo na sa lahat ng 47 mga barangay dito sa siyudad ng Tabaco. And of course, sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Albay, Tiwi, Malinao, Malilipo at baka kay Santo Domingo and the City of Tabaco. Magandang hapon! At sa lahat ng mga probinsya na nakapaloob sa Bicol Region na naaabot na signal ng One Radio 91.3 News FM, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon! Para sa inyo mga shoutouts, requests, and kung ano-ano mga mensahe nais nyo ibato dito sa atin, i-shoutout natin yan sa numerong 0948-768-6602. Once again, ang ating pong numero, 0948-768-6602. Sabi ni Cherry Car Borja, good afternoon po sa Rene. Happy Mother's Day sa Gabos na Mama. God bless. Uy, Happy Mother's Day rin sa imo, tabi, Cherry Car Borja. Para kasi sa akin, ano? Araw-araw, Mother's Day. Kung araw-araw nga lang, pwede mag-greet sa lahat ng mga nanay na Happy Mother's Day. I love you, Mommy, Mama, Mother. Mama, pengeng pera. Yung mga anak ngayon na naglalambing lang sa nanay pag may kailangan. Hoy, sana wag ganyan, ano? Mabuti kayo, may mga ina pa, may mga mothers pa. Ako, wala na akong mother eh. Kaya nakakaingit yung may mga magulang pa, ano? Make the most out of it, mga kabataan ngayon, ano?
Huwag magaling magsagot-sagot sa inyong mga magulang, lalong-lalo na sa ating mga mommy at daddy. At kung ano pa man yung inyong mga tawag sa inyong mga magulang, ano, mahalin nyo sila. Di ba nasa Bible yan? Honor thy father and thy mother. Alam nyo bang nagpapadagdag sa buhay ng isang bata ang paggalang sa kanyang mga magulang? Kakanta ako, mga katindugon! Para sa inyo lahat.

Rawi, Sagurong and Barangay Bisita, San Miguel Island, Sabaco City. Ayan. And of course, paiba-iba yung ating panahon kanina, tulad kanina, no, umaga mga katindugon, umuulan-ulan. So ingat po tayo, no, sa panahon ngayon, very unpredictable. Basa-basa lang tayo dito ng mga messages natin from Facebook. Ang sabi ni John Paul Briagas, good afternoon po, si Rene, nagdadangog tabi ako sa imo habang nagbabayubo. Kakarabasa. Saan ibig sabihin, John Paul, na nagbabayubo? I'm sorry, I'm from, you know, it's so difficult for me to understand several deep Bicolano words. Lalo pag napakalalim nung mga sabi sa Bicolano, no, hararumo ni Maray sa so mga tataramon. Nagbabayubo kang karabasa. Salamat po, sir, sabi ni John Paul Briagas. Ayan. Whatever that means, ay ingat-ingat palagi, John Paul, ha?

0: Okay, sabi naman ni Rafael, si Rafael Lito Bok. Sabi, hello Rene, gandang hapon po, Rene Castro. Aba, magandang hapon din po. Ano po ang may paglilingkod? Ayan, so we have those messages. Sige, kami po ay magbabalik makalipas lamang ng ilang sandali. Don't change your frequency. We will be right back.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Pinto ba na?
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
4: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosin lang yung mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Pag-text na mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black,
7: may bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
11: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
12: Ha? Nata, masain ka.
11: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
12: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
11: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
12: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pero tiyo man palan, Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako, dyan lang sa pangkan tambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
13: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
14: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
15: Tabaco City's Tindugun.
16: Na radio station.
17: One radio.
15: One radio.
18: One radio. 91.3 News FM.
19: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro.
20: One radio. News FM. Tindugun na.

0: All right, sabi ni 0947, good afternoon, Sir Shirley Belir po, Datag, Santa Teresa. Hello, Shirley. Shirley Belir. And happy listening sa lahat ng mga taga-Datag, Santa Teresa, Malilipot, Albay. Mga kapitbahay ko. Sabi naman ni 4895, mainit na hapon po. Pa-shoutout po sa mabuot na si Ellen Cabria, Herminia Morales, Lilia Mombales. Always tindugon pa, salamat po. Pati ko man si Madam Cherry Carborja na mahiguson maghilot kang San Lorenzo. Salamat po. Ayan, coming from 4895. Ay, may public service tayo, mga katindugon, ha? May napurot po na sobre na may laog po na kwarta. May laog po na kwarta ini, eh. Ang nakapurot po si Madam Imelda Cooper ng Santa Elena, Malinaw, Albay. So, araw ka ini po, wala pong identification kung kanino po, sino po ang may-ari ng sobring ito na may laog na kwarta, mga katindugon. So, ganito na lang po ang gagawin natin. Magdigdin na sana po sa istasyon ng One Radio. Kumahulaan nyo po kung ano yung description ng sobre. Dalawa pong hulaan nyo, ha? Description ng sobre at kugura na po ang laog na kwarta. Hindi po rabat, ano? Siyempre, marami pong mag-i-interest dyan. Kwarta kaya yan. Kahit sabihin nating wala pang 100 ng laman or kung ano man yung laman niya, no? Not necessarily. Hindi ko po sasabihin kung gura, no, ang laog. Pero hulaan nyo po kung ano yung description ng sobre and how much is the amount ng pera po na nasa loob ng sobre. So, dalawa po ang kailangan nyo pong hulaan. Sabi ni Sister Ling Buensalida, pa-shoutout po, kamusta Behino family? Kamusta na sinda? Santa Cruz, Malilipot, Albay, coming from Ling Buensalida. Hi, Sister Ling! Ayan. And of course, binabati ko rin ng maligaya pakikinig si Madam Dana, si Dana or Dana Britannico, Vic Rosello, at syempre si Paul Vince Sanoy ng San Vicente, Tabaco City. Alright, that was Outlaw for You by Spanda Ballet. We will be right back after these few reminders. Don't go away.
1: Radio 91.3 News FM. Tinindog na.
2: Ready na ba kayo sa ultimate night out experience?
3: Let's count it down.
2: Get ready for Beer Plaza 2026, happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight. Sambalay sa udan, music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo. Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al. Siguradong tuloy-tuloy ang party all night. Mag-enjoy kasama ang barkada, sumabay sa tugtugan, at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026. Inom responsibly, party endlessly. Kita kits sa Balay sa Udan. This event is presented to you by Balay sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM. Tabaco National High School Batch 87 ay magkakaroon ng isang masayang event na hindi nyo dapat palampasin. Ang Zoom Batch 87. Zoom Batch 87. Ngayong May 9, 2026, 4 p.m. Punta na sa Balay Saudan, Kinale, Tabaco City at makisaya sa isang high energy Zumba experience. Kasama ang inyong Zumba instructors, Zin Vince Apalit at Zin Ren Mark Base. Siguradong mapapasayaw ka at ma-enjoy mo bawat galaw. At hindi lang sayaw ang hatid namin, meron pang raffle bonanza. First prize, 5,000 pesos. Second prize, 3,000 pesos. Third prize, 1 sack of rice. At marami pang consolation prizes. All for only 100 pesos. Fun ka na, may chance ka pang manalo while supporting batch projects and programs. Kaya tara na, step up, shake it out, at maki-Zoom Batch 87 na. Hatid sa inyo ng Tabaco National High School Batch 87. See you there!
1: Yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Prevention is better than cure.
5: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
4: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palax ginseng.
5: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
4: para maiwasan ang anumang karamdaman.
5: Tulad ng sakit sa bato,
4: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
5: May kakayahan din.
4: Mapapabalik ang sex appetite.
5: Manatiling protektado sa karamdaman.
4: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
9: One Radio, 91.3 News FM.
10: Tinidugo na!
9: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One Radio, News FM. Tinidugo na!

sabi ni Bako Bueno. Bako Bueno, how do you pronounce this? Shout out po digdi sa Matagbak, Purok 7. Salamat po. Sabi yan ni Bako Bueno. Ano bang ginawa mo sa spelling sa pangalan mo, iho? Nahirapan ang lolo mo. Sabi naman ni Christian Abrera, request wishful thinking by China Crisis. Si Christian Abrera, ngayon lang nagbukas ng radyo, kakapatugtog ko lang ng wishful thinking, Christian. Okay? Ito na lang para sa iyo. I like Chopin. Sige, we got 1 minute before the hour of 4. You are still with me, the Wave Man, Rene Castro. Ang magandang lalaki ng One Radio. Para sa programa The New Wave Connection, only here at One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

All right, we got 12 minutes after 4 in the afternoon. Sabi ni 4895, nakatutok naman si Lara Historilio, Lita Bilan, Jane Kate Cruz, and Patricia Rodriguez. Tinugon pa kang San Francisco malilipot. Salamat po! Salamat din sa lahat ng mga nagdadangog dyan sa San Francisco malilipot, Albay. And you're currently listening to Billy Idol with Money Money. At ako pa rin po si Rene Castro, the Wave Man. Ang magandang lalaki ng Wow Radio! Only here at One Radio, 81.3 News FM. Dito ko na!

0: Radio
1: 91.3 News FM.
2: Kikinto ko na.
3: Greetings from Leia Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.

0: you.
1: 91.3 News FM.
2: Pinindo ba na?
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Iyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Everyone's favorite radio station.
9: One Radio.
8: One Radio.
9: 91.3 News FM.
8: Dugo na!

0: si Konsi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Rang Pharmaceuticals,
4: Unisha Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Tabaco City's Tindugon.
9: Na radio station.
10: One radio.
2: One radio. 91.3 News FM.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondri ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang init!
7: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
7: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing...
7: Patata!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
7: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
7: Batata!
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Good news mga kabitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Y2K Saturday.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama-samang panaba, okra, sanuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Evenings on One Radio.

0: Gusto ba ako si Team Dugon?
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Sengaran kana ba'as ingkang aki asin kali Spiritus Santo.
1: Amen.
0: An gracia na Yesu Kristo ang kagurang lantaan, paggamot kan Dios asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo mapasain dugabos.
1: Asin sa saimong Espiritu.
0: Mga tugang, ako untan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magdulot kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa sendo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri.
1: Sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na birhen. Sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamiibig sa kagurangnan ng Diyos.
0: Maherap man lugod sa Tuhan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tuwang mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: Mami bi kita. O Dios na makakuha kaming magselebrar sa maigot na katigayunan kaining mga aldawnin kaugmahan na sa mong ginigibos sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay liwat tanganingan sa mong binabalikan sa pagrumdom sa gibo danay niya mong rimpuson. Huli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa mga kinakaibamong nabubuhay at sinagahade kasarokan ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kang mga panahon.
1: Amen. Kan mga enot naldaw kan simbahan, nagpuon ipahayag ang marhay na bareta, lampas pa sa Jerusalem, sa paagi kan mga pagtukdo kan mga apostol, asin kan sa indang mga pag-iriba. Si Felipe nagtukdo sa Samaria, manungod kay Kristo. Dakol ang nagtubod asin na ugma. Kan mabarita

0: Huli tanahiling ninda ang mga milagro na sa iyang ginigibo. Sa kadakol ng mga tao, nagruluwas ang mga marumpot na spirito na nagkukurahaw. Mga paralitiko asin mga pilay, narahay. Ang banwa na pano nin kaugmahan. Kanadangog kan mga apostoles sa Jerusalem na ang Samaria nag-ako kan tataramon nin Dios, ipinadaraninda sa inda si Pedro asin si Juan. Ang mga ini nagpasamaria asin ipinamibi sinda, tanganin ako o ninda ang Espiritu Santo. Sa katunayan, ang Espiritu Santo daipa huminilig sa kiisay man sa sainda. Nabunyagan sa nasinda sa ngaran ni Jesus na kagurangnan. Ibinugtak ang mga kamot sa sainda asin inako ninda ang Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Ang bilog na kinaban maugmang mag-awit sa Diyos.

Ang dagat ginibunyang mamarangdaga, nag-aragi sinda, da inabasa sa tahaw kansalog, inidapat niya tong ipag-ugma sa saiya, na nagahade sagkud paman, huli sa sadiring kapangyarihan.

Madya asin maghimate, kamo na natakot sa Dios, isasabi ko ang gibo niya para sa sakuyang kalag. Pag umawon ang Dios na naghihimate kan sakuyang pamibi, asin dai hinali sa sakuya ang sa iyang pagkamuot.

0: Sa ikaduwang pagbasa, inaagyat ni Pedro ang mga Kristiyanong may makuring inaagihan, asin mga dai pagkasinaributan, huli sa saindang pagtubod. Ipinapagirumdum niya na magiman lugod kitang makusog sa pagtubod kay Kristo. Si Kristo nagtios asin agadan para sa kasalan kan gabos. Sa paagi kan sa iyang pagsakripisyo, dinara niya ang katawohan pasiring sa Diyos. Himateon niya to ang ikaduwang babasaw.
1: Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro.

0: Galangan nindo sa Jesucristo sa sa indong mga puso. Danay na mag-andam kamo kung ano ang isisimbag nindo sa mga tao na naghahapot kung ano ang dahilan kan paglaom na yaon sa sa indo. Simbago nindo na mahuyo asin magalang. Magdanay na malinig ang sa indong konsyensya, tanganing ang mga nagpapakaraot sa indo, huli tamarahay ang sa indong buhay, tiyan kay Kristo, maprubaran na nasa salasinda sa indang mga sumbong. Kung kabutan ng Diyos na kamo magtios, mas marahay na magtios kamo, huli sa marahay na gibo, kisa maraot na gibo. Si Kristo na daing sala, nagadan, huli kan sa tong mga kasalan, nagadan, huli sa mga parakasala, tanganing madaranya kita sa Diyos. Sa hawak siya nagadan, sa Espiritu siya na buhay. Tataramon kan kagurangnan.
1: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: Ang kagurangnan mapas
1: asin sa espiritu.
0: Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Juan.
1: Kamurawayan sa imo kagurangnan.
0: Kon kamo namumot sa ko o tubonin do ang sakuyang mga tugon. Ahagadon ko sama natawan kamo nin ibang para surug na magdadanay sa saindo ang espiritu nin katutuuhan. Day siya maaako kan kinaban, huli ta day siya nahihiling asin day midbid. Alagad midbid nindo, tauya sa indo asin nagladanay sa indo. Day kamo babayaan ng mga ilo, mabalik ako sa indo. Sa kadikit na panahon day na ako mahihiling kan kinaban, alagad mahihiling nindo ako. Huli ta sa buhay na uyas ako, kamo nabubuhay. Saldaw na iyan, masasabutan nindo na ako yaon sama, kamo uyas sa kuya, asin ako yaon sa saindo. An minaako kansakong mga tugon, asin minaotob ka iyan, iyan ang namumot sa ko. Asin ang namumot sa ko, kamumutanin sa kuyang ama. Ako man mamumot sa iya, asin mapahiling ako sa iya. Mga tugang marhay na barata kan sa tong kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Mga tugang sa Ebanghelyo, padagos po niya to na pinagsusundan ining pinag-aapod na Last Supper

course kan sa tuyang kagurangnan. Pinagaapod man ining farewell discourse kan sa tuyang kagurangnan an sa iyang mga tataramon nin panuguntugon asin pamamaaram sa iyang mga disipulos duman sa lugar na ito na pinaganapan kan huring pamanggi bago siya mag-ako kan sa iyang pagsakit pagkagadanas sin pagkabuhay liwat and later on sa iyang pagsakat sa langit. Kaya mga tugang sudigdi madadangog niya to ini na an kagurangnan pinag-aasigular sinda na maski pagabot kan oras mahali siya physicalmente pero day sinda babayaan na ilo, I will not leave you orphans. Iyo ini ang asigurasyon kan sa tuyang kagurangnan. Mapapa sa indo ako, makakaiban indo ako sa bagunang presensya, not less real presence, pero presente ako, danay ako, nauya sa kaiban indo, bako na physicalmente, but not less real presence. As in, iini ang pinag-asigurar, as in pinagsabi niya, pagpakusog buot, as in totoo na mangyayari para sa iyang mga apostoles. Idadara, isusubol ko sa indo sa ngaran kan sa kuyang ama, ang bagong parasurog, the new advocate, as in kisay ini mga tugang na bagong parasurog, na ipapadara ni Kristo, siya iyo ang Espiritu Santo, Holy Spirit, the third person of the Holy Trinity, ipapadara tangani na padagos na sindatawan nin pagirumdum day ninda malingawan itong mga mismong tinaram na Yeso Kristo na sa tuyang kagurangnan. Yao na duman sa mga tataramon na ito ni Jesus, siya na iyo ang tataramon ni Diyos, ang kapanuan kan kapahayagan. Pero ang santo, mas mapaliwanag nga isipan ka itong mga apostoles, tatawanin panibagong kusog itong mga apostoles, tangani na mairukyaw ninda itong ipinahayag sa indagabos kan sa tuyang kagurangnan. Itong mga apostoles na dating mga matalaw, natakot, nagdurulagan, kan magsakit ang sa tuyang kagurangnan. Nanumpungan kan sa tong kagurangnan, kan pagpahiling niya sa iyang pagkabuhay liwat, nagkukurulong duman sa aperum sa takot. Pero matapos itong pagsubol sa inda, kan banal na espiritu, nagkaigwanin panibagong kusog buot, nagkaigwanin isog, tangani na irukyaw na dangog niya to sa inot na pagbasa, pati duman sa Samaria, sa iba pang mga lugar, apuera sa Jerusalem, at hangani hanggang sa mga lugar kan mga hintiles na ipagrukyaw ang maray na bareta sa tabang kan pagpakusog na turog na Yuan Espiritu Santo. Kaya mga tugang kita man, inaasigurar man, bako sa naining mga apostoles kan panahon na ito, sa tuyang panahon man ngunyan, so iyo man ini, na kunminsan sa tuyang pagbaklay sa kinaban, sometimes we can also feel alone kung ikayaon sa pagbalo, yaon sa kadipisilan, so yaon ang eksperyensya na kunminsan garo ngaya ako nagsusulo, and this is also a reality na ang say mong eksperyensya lalo na dyan sa kadipisilan minsan, so dai pwede ang sa imong kapwa magtaokan pinagapod na empathy to know what you are going through, but he cannot experience exactly the same experience na inagihan mo. Pero sa tahaw kay ini mga tugang, iyo man ini ang asigurasyon na kita dai talaga nagsusulo na may kaibahan talaga kita anuman ang sitwasyon niya to sa buhay na pwede na magtaw sa tuyaanin ko sugbuot. As in, yun ini ang parasurog, the advocate, the comforter, na kung kita apodon siya sa Espiritu.

0: nin pagtubod, pwede man magtaot sa tuya nin panibagong liwanag, pwede man na magtaot sa iyan sa tuya nin kusog buot. So ang hapot mga tugang, do we invoke in our lives the Holy Spirit? Ano sabi digdi ding midbid kang kinaban, so, sa tuya daw na pagbaklay man bilang mga Kristiyano, padagos niya to na minimidbid ang sabi kang ibang mga teologo as in paraadal kan pagtubod, ang the great unknown, the Holy Spirit, tangani na sa tuya manabuhay, iyo ang mag-comfort, ang magranga, siya iyo man ang pararanga, tawang kita, nin padagos na kusugbuot, sa tuyang paghimati, kantataramo ni Diyos, do we invoke the light of the Holy Spirit, tangani na siring sa ginibo niya sa mga apostoles, tangani na kan panahon ni Kristo yaon pa siya nagbabaklay, ihapot niya itong disipulos, dahi pananggad nga yan nindo na sabutan, pero sa pagpasubol sa indakan Espiritu Santo, mas lubos nindang nasabutan sa tataramo ni Diyos. Kaya iyon man ini mga tugang, kung kita minaapod sa presensya, sa tabang kan Espiritu Santo, siya ang mas lubos na mapaliwanag man sa tuya, sa kahulugan kantataramo ni Diyos. Bako sana sa tong isip, kundi sa tuyang puso, tangani na ang Espiritu Santo magtaunin inspirasyon. Ano? Iyini ang Espiritu, Spirit, the breath of God, inspiration. Iyuman iyan ang paghayop sa tuya. Tangani na hiroon ang sa tuyang mga puso, kantataramo ni Diyos na iyan sa tuya na maisa puso, and later on, danay niya to na maisa buhay. Kaya ano sabi ni Kristo sa Ebanghelyo? Kung namumot ka mo sa ko, uutubunin do ang sakuyang mga tugon. So this is what love is. It goes beyond sentiments and emotion. Ano? Pagkamuot, madaling sabihon, namumot ako. O kung minsan nagiging ekspresyon, I love you, masimbag mantulos, madalian, I love you too. Pero ano talaga ang pagkamuot? Sabi digdi, nahihiling iyan sa gibo, nahihiling iyan sa pag-utob. Kaya sabi ni Jesucristo, kung tunay ka mong namumot sa ko, uutubunin do sa mga sinabi ko. Uutubunin do sa kuyang mga tugon. Ano sa mga tugon ni Kristo? So yaon, dahil naman pinaghali, I have not come to abolish the law. Dahil hinahali itong sampulong tugon. Pero minalagpas pa duman, si Kristo masabi, ang mga pagano, namumuot sa namumuot man sa inda. Pero kamo bilang, ano, kamo tanindo itong maski dahil makakabalo sa indo. Kamo tanindo ang sa indong kaiwal, magpatawad, mag-arog sa kung ano ang ginagibo ko. Mamuot kamo, siring na kunamot sa indo, love one another as I have loved you. Ang supol na kan pagkamuot na ini, iyo ang mismong paarog kan sa tong kagurangnan. Kaya, kung sa tuya sa nang kusog, mga tugang, mas durot dipisil na may sa buhay, ano? Ang sa tuyang tendency, pag iyan kaiwal niya to, nakagibonin maraot, magbalos, gibuhon kuman ini, sa iya ang pwedeng tentasyon na ginibo niya sa kong karatan. Ibabalik ko. Magbabalik-balikan kami kan mga karatan na iyan hanggang sa mas lalo na naggrabe sa daipagkasinarabutan. Nag-abot sa mga gyera ultimamente. Kaya mga tugang iini, so kaipuhan niya to ining kusog bako sana na naghali sa tuya. Kusog na naghali sa Diyos. Grasya na itinatao niya, asin iyan sa paagi kan Espiritu Santo. Kaya mga tugang, iulugod ini sa palagos niya itong pagurup-urup. Actually, inako niya ito, nadang niya ito sa inot na pagbasa, kan binunyagan itong mga inot na Kristiyano, duman sa Samaria, sinda, naghilig sa indang Espiritu Santo. Iyon man iyan kita kan mga binunyagan, pinagkonfirmar iyan kan kita pinagkumpil. Pero, do we continue to invoke the Holy Spirit? Kita, mantang ginigibo ang satuyang sadiring esfuerzo, ihaga daw niya to ang tabang kan Espiritu Santo. kita nabubuhay sa iyang presensya na nagsasarig sa grasya ni Diyos. Kita sa tuyang pagkabuhay minapairarom sa panibagong buhay na ini. Iyo ini ang sa tuyang relasyon na kita makasaro sa pagkaminuruota na ini kang Santissima Trinidad, ang Ama, namuot sa aki ang sendang pagkamuot, iyo ang Espiritu Santo. Asing kung kita namumuhay man sa pagbibid kay Jesus, asing pagsabuhay kan pagkamuot na ini, sabi na Jesus, ako man mamuot sa iya, sin mapahiling sa iya. An minako kan sa kong mga tugo na sin minautob ka iyan, iya na namumuot sa ko, asin na namuot sa ko, kabutan nin sa kuyang Ama. Matirindog kita mga tugang, ipahayag niya to ang sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan, kaglalang kan langit
1: asin daga, asin kay Hesukristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namunda ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulongal daw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
0: May pagsarig asin paglaom, mamibigita sama, asin hagadunta sa iyang tabang, na kita maging bukas sa banal na Espiritu sa tuwang pag-arang sa iya. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi.
1: Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga namamayokan simbahan, danay na maging bukas sa pag-ako kan mga pasabong kan Espiritu Santo, asin maghagad kan sa iyang pagiya sa saindang mga pagpasya asin mga gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi.
1: Tanganing ang mga pamilya na nagkasiriblag asin nagsasakit, huli sa kapaitan nin buot, mag-ako kan pakipag-ulian nawaras kan Espiritu nin katuninongan para sa pagpaumay kan anuman nakulog nin buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi.
1: Tanganing ang sa tong mga harong, magdanay na matuninong asin uruyon, huli ta ang mga magurang dusay sa pagiya sa saindang kaakian, sa dala nin katotohan asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinayog ang samang pamibi.
1: Tanganing ang mga nagihelang, mapakusog ang buot, huli kan pagkamuot kan mga katuod na nag-aataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinayog ang samang pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sagkod paman sa katuninungan na balaog ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi.
2: Amang makakamhan, ipinapaniwala mi sa imong pangataman ang samong buhay asin mga pangangaipo. Huli kan balaog mong pagkamuot, sararoa kami bilang simbahan tanganing magkusogan sa mong buot na mabuhay sosog sa mong kamautan na magsunod kay Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.

0: magpamibig ka mo mga tugang, tanganing ang sakuha sinansay, magkanigong ako o ni Diyos amang makakamhan.
1: Ako manlughod kan kagurangnan, ang atang sasay mong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan, magsakat lugod pa siring sa imo ang samong mga pamibi, kaiba kan mga paglolot nin mga hostia, tanganing kaming liniligang kan sa imong kamurawayan, lugod mandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan huli kay Kristo sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa saimong espiritu.
0: Itaas ang mga puso.
1: Initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagurkyaw sa gabos na panahon, at ang ani mas mamuraway na iharubay orog ng gayo sa panahon na ininyo si Kristo sa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sariring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sadiri sa imo para sa mong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa nagugman gabos sa bilog na kinaban, pati nga niyan mga langit noon na bertudes asin mga angeles na potestades na gawit kanino kan sa imong kamurawayan ding tapos na nagsasabi.

Kagurangan ikanagadan banal, burabod nin gabos nakabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kansay mga espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asing dugo, kansa mong kagurangan na sa Heso Kristo. Kansya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sa God sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamugagos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo.

siring man pagkapamanggi, pagguanya manin kali sa singgiraray, pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin.

in mag-inom ka indi, tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, indi pagibuhon indo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod.

Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapainin buhay asin kalis nin kaligdasan, nagpapasalamat na pinapaganig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kanawa kasing dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man, gumduma sa imong paghahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, langan ako asin das sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina nin Dios, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nagpakagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na rin kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya asin kaibanya asin sa iya, sa imo, Dios amang magagamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kang mga panahon.

agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan warasan sa mga daunyamuan katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong paghaherak magindanay na talingkas sa kasalan asin man ligtas sa gabos na kapurisawan mantang kami nagahalat kan mugmang paglawas sin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Hesukristo.

0: Jesucristo ang kagurangnan ni kana nagsabi sa sa imong mga apostoles katuninongan ibinawalat ko sa indo ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo hari pagilingan sa mong mga kasalan kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan asin pabaghaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan ika na nabubuhay asin agahade sa kapanahonan kang mga panahon.
1: Amen.
0: Ang katuninongan kang kagurangnan danay na mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be.

0: Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero.
1: Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa kuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag maumayan.

Harlem.

0: Mami B kita. O Diyos na makakamhan na sinday ang kasagoran, ika na nagandam sa mo para sa buhay na day ang kasagoran sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Padakula sa mo ang bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panuan sa mong mga puso kan kusog ni nakakaligtas na kakanon. Huli ki Kristo sa mong kagurangan.
1: Amen.
0: Unyan po, pinaggigiramduman ang kaaldawan kan mga ina, so kaya bot ko po naapodan itong mga ina na presente, tabi man magpasiring na lang digdi sa oro inutan para sa special blessing.

0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa sa imong espiritu.
0: Bendisyonan kamu kan Diyos amang makakamhan. Bendisyonan kamu kan Diyos na makakamhan ang ama asin ang aki asin ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakaw kamu sa katuninongan ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
2: Ito ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maluto. Masarap mo kaya manok ni Osang, nyaw, nyaw, nyaw.
4: Utam, utam, nakaubos na naman ako, manok ni Osang, kami ni ate.
5: Ako si Pete. Kasi paborito ko ang manok ni Osa. Masigaw talaga ang manok ni Osa. Yum, yum, yum!
2: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot? Fesh, hindi ako.
9: Makidis to.
8: Parang walat.
10: At parang batang-bata
8: dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
11: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador.
13: Sa gabi ay
14: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: Ballroom on 1.

0: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ako, Sherix Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Ballroom on one.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing
5: Patata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
1: Ballroom on 1!